Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.

0: street. Yeah, you said forever, now I...
1: The station with more music variety.
2: 102.3
1: Joy FM.
3: Na opo! Kumusta naman mo, oy? Tanawa, o, oh, daghan na kaayo nag-dialysis karon. Unsaon? Di mangod mo mo to, o. Oh. Nga kanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyod na yung mga side effect. Mauna ang nagikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada upat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na, og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wagyoy side effect ka na. Kay nga no, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimti para sa rayoma, bukol-bukol, og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ninyo, Bilongga Gold. Naana ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timan inin nyo ha, hinaot na musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
2: It's 11:12.
4: Time check. Hatid ng Virginia Hotdog. Paborito ng buong pamilya.
2: Punto na Joy!
1: It's such a good vibration.
2: Unto na Joy!
1: Joy FM!
2: This song is brought to you by Yaki Beauty Soap. Aron hamis og younger looking skin ang imong kutis. Pagsabon sa Yaki Beauty Soap.

0: 102.3
1: Wala damha ni Mayor na Albero nga ang iyang pagpanghapla sa Yakiline Mint Oil sa iyang tiyan maoy nakaayos sa duha ka bulan nga muka sa iyang kamot.
2: Katul kay Kuya para nang nalabak na paging manggut ni nya. Maayo to siya rin. Ako ganing mahikap og gahi, mubalik og katul. Ako ang mga igago ba nagbahin mangguna sila og yaki sa kapotilya. Ilang ito nga din kung ako may baho sa yaki. Sana simuhot ako, di ba humot kayo. Di ako rin gitistingan. Nya, ako pong hiplasan akong kutukuto kay Maragugnaw. Huwag ako'y tumunga tambalan ako akong kamot. Mamin yun na ayo.
1: Iyan ang Yakiline Mint Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo mapalit sa mga butika.
0: Imperial Apply.

display area sa mga home appliances nga siguradong barato na. Dekalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp o daghan pa. Unsa pa inyong ginahulat, adtoa na sa Imperial Appliance Plaza na makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kidapawan City. O pwede matawagan sa cellphone number 0929-459-4989 or telephone number 064-248-0079. Imperial Appliance Plaza, ang suki ng bayan.

0: Hoy, Juan. Si Maria, maoy asawahan. Kay dako, kayo silang kalubihan.
1: Tatay, mea. Usubay tanaw ni Busa ko ang nawong taguran.
2: Basta Joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Henorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga-Karagat, Davao Oriental, human niya ni Kupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
6: Nakoy igagaw nga, nangupong ang tiil, diretso na abot na dere.
7: Oo.
6: Ikaw, pag-testing nung sa Bilunga, masig malibre ka, kaya wala na kalakaw. Na, may porta, palitan ako itong duwa ka pad. Naayo?
7: Duwa kapad lang ang yan,
6: Gino? Duwa kapad, wala na yung lahing kaya wala na yung kaya ako, nagkwa na, nag-take na ko.
7: Oo.
6: Okay, man.
5: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
8: Alam nyo ba na marami ng sakit ang bumabangon ngayon? Hala kayo, kailangan na talaga natin mag-exercise. Anong laro mo? May bagong laro ngayon. Alam mo ba yon? Yung pickleball? Opo, pickleball. Tara, meron na yan sa LA Recreation Center. Subukan natin. Kung hindi ka pa marunong, practice muna hanggang sa magiging champion ka na. Pickleball, yan ang bago ngayon. Tara, sa LA Recreation Center.
9: Ang pickleball sa LA Hotel, Resort and Recreation Center ay matatagpuan sa 117 Barangay Paco, Kidapawan City. For reservations and inquiry, call or text 0990-401-7039 or visit our Facebook page at LA Resort, Hotel and Recreation Center. LA Pickleball Court. Game on!

0: Punto na Joy. Punto na Joy.
1: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
2: Tungoy pa inom na ko siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nag-boundary ba? Okay. Yan hadlo po kung mo padayon siya taas mo itong gipainom dayon na ko siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
1: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
0: Pagod na ba sa tumutulong bubong at sirang kisame? O naghahanap ka ba ng roll-up door na matibay at sulit? Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Sila ang bahala sa inyong roof installation, roll-up door installation, repair at maintenance. Mura na, dekalidad pa. Sila ay tagagawa ng tile span, rib span, steel deck, cladding, ridge roll, valley gutter, box gutter, Spanish and flashing, at marami pang iba. Meron din silang colored and pre-painted roll-up door slats and accessories sa pinakamababang halaga. Kaya tara na sa Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services na matatagpuan sa Teodoro Leoncito Senior Street, Poblacion Carmen, Cotabato. Maaari silang tawagan sa cellphone number 0915-665-8886. Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Building trust, delivering quality and affordable roofs.
3: Kadali ha, kadali lang gyud ato ning klarohon. Basin kong na-focus na lang gyud ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman nga kinahanglan usab nga maayo gayud ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo kung limpyo ta sa sulod, limpyo gyud pud ta sa gawas. Buti pa sabot kung wala kitay sakit, guwapa o guwapo gyud ta ana, mga kababayan. Busa gusto ta mo pahinumduman nga ambingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan ka ina og sangkap, mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. Suway lang gyud ninyo kay ngano mas paspas mo ana nga ma-cleansing, madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo og pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob, sa ato ang lawas. Mao ka na nga kailangan gyud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyohang pang-maintenance. Muingon man ka nga wala man kay sakit, pero ayaw pag-ingon ana. Mintras gakaedad ang tao pag-abot sa panahon, naa gyud nay mga balatian nga mo takboy sa atoa. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige. Mapalit mo na sa mga butika.

0: Nawagtang ang daghang pimples og nihamis na ang naong sa bana ni Gingging Rosendo nga si Marco. Iya lang gipasabon sa Yaki Beauty Soap o gihaplasan sa Yaki Liniment Oil.
1: Nagistingan dyan ako. Kanang kwan mo ito kuya, nagpapalit ko kung bana o kanagining Yaki Whitening Soap kuya. Hoy akong gipasabon sa iyang naong. Ikahuman kuya. Butahan ko na mo itong Yaki Oil. Ini ka man yung kaligo. Maanara kuya ba na wala iyang bugas ni hamis o ni puti iyang naong.
0: Yan ang Yaki Beauty Soap o Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo mapalit sa mga butik.

0: For your orders, visit Dunkin' Donuts main branch at Quezon Boulevard, Kinapawan City, or call 0933-121-8606. Dunkin' Donuts, Gaisano Grand. Dunkin' Donuts, Overland Terminal. Dunkin' Donuts, Shell Station Outlet. Quezon Boulevard, Kinapawan City. Frantic KCC Building. Dunkin' Donuts, crossing all barracks. Dunkin' Donuts.
1: Himsog na ang duha ka mga anak ni Mariel Lozano, taga-apopong General Santos City, kay Iyang Gipatomar sa Kidiyaki Vitamins.
2: Oh, tinuon siya na. Nagpasalamat dito sa Yaki. Baga, pwede man dahil ng Yaki ipainom. Magawasan tayo dito. Kura pong purga. Ah, maayo na. May naman silang mga on. Naulian na. Wala, matulog sila. Dito sila mag-igham-igham.
1: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Belonga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika. Tungod sa paghampol sa Yaki Liniment Oil sa bana ni Rosemary Kierpo, taga Osiyas, Kabakan, Cotabato, sa nitorok nga pigsa sa iyahang bana, dali rakining nawagtang.
2: Yung akong bana, nagsubo ang pigsa, naisigis siya o inom o gantiba yung pig, sakit mo lang gahapon daw, nagahubag mo maayo. Kanya, nagkuhay siya kuton, yung gi, butangan o iuwi, yung gihampol dito. Pagkatod-tod at to, pagka humanyag butang, nawala-wala ang sakit. Moto, gipadayon niya, abdan o mga isa kasimanan, uli ang jod.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3. Joy FM.

0: 102.3
1: na anapoda. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom, naa na yung mga erectile dysfunction. Naay maingon mo, reklamo na ang asawa. Tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Mauning naanata ka ron bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayo aning ganado kapsul, mga kababayan. So, sulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya himi, ha? Kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan! Naanapod na sa mga butika.
2: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagtang sa katul-katul sa panit ni ini.
3: Nakatiting na yun po. Ayun yun ang katul-katul sa panit sa akong bata. Labi na gitong sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan. Ay nagtubo nga magliki-liki ang panit. Gani, gingnan siya sa iyang barkada nga. Daw aro puno pero yun ko nga. Tistingan lang na ito Yaki kay nakatisting tatong sa mga manghod mo nga. Damo man katul-katul. Naayo man mo ito. Tistingan ako. Salamat kinaayo.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.
4: Usa ka adlaw, sadyang nakigistorya ang lalaki sa parot.
5: Oy, parot. Kabalo ka may istorya. Tingap! Tumag na yun, tumag!
6: Oo, oh, kabalo ka may istorya. Ikaw! Kabalo ka malupad? Lupad na yun! Lupad! Lupad!
7: Basta joy, enjoy!
0: Joy FM!
8: Ganahan ka?
0: GSIS o SSS pensioner ka ba? Maayong balita, ang Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensyonado sa GSIS o SSS pension loans. Walay advance interest, one-day release, ug mukita kapag 1,000 pesos nga komisyon sa matag-aprobahan nga loan referral. Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch makitaan kini sa F-Law Commercial Building, Rizal Avenue, Poblacion, Kabakan, North Cotabato. Tapa sa RCBC o East West Bank o matawagan sa 064-572-6151, cellphone number 0920-914-9560. Abre sila Lunes hangtod Sabado, alas 8:30 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch. Pagod na ba sa tumutulong bubong at sirang kisame? O naghahanap ka ba ng roll-up door na matibay at sulit? Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Sila ang bahala sa inyong roof installation, roll-up door installation, repair at maintenance. Mura na, dekalidad pa. Sila ay tagagawa ng tile span, rib span, steel deck, cladding, ridge roll, valley gutter, box gutter, Spanish gutter, Spanish and flashing, at marami pang iba. Meron din silang colored and pre-painted roll-up door slats and accessories sa pinakamababang halaga. Kaya tara na sa Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services na matatagpuan sa Teodoro Leoncito Senior Street, Poblacion, Carmen, Cotabato. Maaari silang tawagan sa cellphone number 0915-665-8886. Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Building trust, delivering quality, and affordable roofs.

0: Ito ang Joy FM.
1: Joy FM
0: sa Kidapawan City 102.3.
2: Hala, daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule atong paminahon o.
3: Itong ako, kumpare, mga akong ipatisting po. Di ba mag-istorya man doon, may mga na yung isis nga, sos, puro ninyo, istorya nga, wala naman may mahimu. Turi naman ng inyo ha, huna-huna na na.
4: Masang ipatik niyo masaya ha?
3: Ganado. Kaya pag ikaw man, dito, tingnan na rin niya, ito naman, nalain naman ni mong kuhan ron. Pang, kayo mo rin, agresibo na ba? Ang sabi na ginatik niyo mo siya, gitagaan kong ganado. Ginatagaan ako, sagyaan naman ako siya nga. Kanitili walang ditiktuan ni Trey, pag-condition ni Salah. Was free. Aray, siya, so, naning tingin ko ganado, pretty tingin ni Trey, kaya muna ako usahay magamit kay Ladin na ka nang maglalis, usahay kabalo ba yata sa itong misis na usahay matingala naman naman, siguro ipaladin ni tawala niya, di naman ka, di naman ta, inabuton, igu na mag-hikap. O yan, kaya pagkabuntag yan to, aray ko, aray, siya, Trey, salamat kay Trey, kaya ko kayong pasalamat, imari ni mo yan, nadiligan ng bulat mo.
5: Ang ganado capsule, mapalit sa mga butika.
0: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.
6: Sulat sa Kapobrehon. Dear Tatay, paliugin tangon ko og padala og brief. Kaya ako ang brief. Buslot na. Dito bag ang tatay.
7: Dear ana, aguantahan na lang ang buslot ni mga brief. Ako gani, gastil na lang.
8: Basta Joy, enjoy!
0: Joy FM!
9: Ganahan ka?
10: GSIS og SSS pensioner ka ba? Maayong malita! Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kidapawan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensyonado sa GSIS o SSS pension loans. Walay advance interest. One-day release og mukita kapag 1,000 pesos nga komisyon sa matag-aprubahan nga loan referral. Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kidapawan Branch makitaan kini sa Hitosis Building, Dial Street, Kidapawan City og matawagan sa 064-577-34 or cell phone number 0919-066-8395. Abri sila Lunes hangtod Sabado, alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A-Plus Credit Corporation, Kidapawan Branch.
11: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbebenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pa ang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus, your store that provides your needs.

0: 102.3.
1: Dako ang pasalamat ni Janine Caballero, taga-Kagawasan, Pagadian City, sa Yaki Herbal Capsule, tungod dali nawala ang hupong sa iyang tiil. Karon himsog na usab siya.
2: Tukar gina po kitim, hupong gina po tiil, probit na po gina ang beriberihon. Bako siyang iduot, malupyok yun siya. And then, pag try na po inom ato, Yaki nga Herbal Capsule, primero, tululak capsule, siya, murag ganahan man po, ni murag, pero may bitak po mag-iihi. So, ako siya i-continue sa karon. Then, wala na po siya mo kuan, wala na siya mo hupong.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
0: If you are in Kinabawan City, stay at LA Resort and Hotel, a quiet place for relaxation. Avail of the family and regular rooms with free breakfast, cable TV, Wi-Fi ready, and enjoy 2 hours of swimming for free. We have function halls for weddings, birthdays, conferences, reunions, product launching, and other occasions. We have a wide variety of foods and arrangements you desire. LA Resort and Hotel is located at 117 Barangay Paco, Kinabawan City, North Cotabato. For reservations, call 064-572-3738 or cell phone number 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort and Hotel. Remember the place, LA Resort and Hotel. Your home away from home.
1: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo o nibaga na usab ang buhok sa naupaw nga anak ni Linlin Mariano, taga Bago a Playa Matina, Davao City, kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
3: Ako ang mga ka ng yung buhok ba wala napahak na ni malasabuan ang buhok. Pagka na kinalutan, ganyan niya napahak. Mato, ibutangan ako ang Yaki. Nanupo dito. Lama dito Yaki.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Belonga Gold, Serpentina Plus o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
0: Unto na Joy!

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Ayong adlaw kaninyong tanan, mga higala. Ako po si Mami Joy. O badapunta sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon yaki. Hatod sa Yaki Company, ang nagahimog epektibong mga produkto sa Masayaki Liniment Oil. Usa kini ka alternative medicine, kini Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, o ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito ay mas epektibo, kaya dapat masubukan po ninyo. Nasayod ka ba, mga higala, nga kining Yaki Herbal Capsule nga usa ka food supplement dako ang mahimo aron maprotektahan ang atong atay kon liver sa English. Ang atay usa ka importanteng organ sa lawas. Mao kini ang responsable sa paggana kanang magpatunaw sa ato ang mga ginakaon. Mao kini ang nagasala sa dugo nga anaa sa kutukuto og tinae. Mausab ini kini ang nagasala sa mga hilo kon mga toxins gikan sa mga pagkaon o ang daotang epekto sa ginainom nga tambal o ilimnong makahubog o mga alak. Kung madaot gani ang atay, mga higala, matakbuyan o ginatawag nga liver cirrhosis, mohinay ang iyahang pagtrabaho o diha na magsugod ang daghang mga balatian kon komplikasyon. Kay wala na masala kadtong mga ginakaon nato. Muna, mga higala, ato kining protektahan. Hilabi na kung dili healthy ang imuhang lifestyle, mas maayong nga hinay-hinay na bawas sa pag-inom sa ilimnong makahubog. Adlaw-adlawa ang pagtumar sa Yaki Herbal Capsule. Ayan, kung palahubog yun mo kay di mo mapugnan, nahala, siguro mag-glutagency mo. Oo, kay katong glutathione, mamantoy mas dakong protection pod sa atay. Oo. Kung nagatumar usab ka og synthetic drugs, maayo usab nga magtumar og Yaki Herbal Capsule matag adlaw aron maprotektahan ang atay. Kay kung nagatumar ka og synthetic drugs, mga higala, pagkatapos wala kay mga herbal, walay mag-cleanse. Kay kadtong mga synthetic drugs, kabalo ba yata? Nga grabe gyud ang mga side effect, ana. Nganong maingon man ta og side effect, mga higala? Halimbawa, atay nimo ang imuhang ginatambalan, pero oo, mapaayo tong atay nimo, pero siraon pod niya ang ubang parte sa imuhang panglawas. Muna ang giingon nga side effect niya. Karon, mauna ang kinahanglan o naatay mga synthetic drugs, mag-inom taanin nga Yaki Herbal Capsule. Aron iyang hugason dayon tong synthetic drugs nga dili mo puyo og dugay sa sulod, aron dili mo daot og laing parte sa ato ang panglawas. Mauna ang eksplikasyon, ana. Ang nakanindot pagyod sa Yaki Herbal Capsule kay duna siya'y multiple antioxidant properties, mga higala. Maong mapagawas ang sa imuhang kaugalingon ang mga toxin kon hilo. Mao to akong ginaingon kaganiha. Kung dili ka mo tumar sa Yaki Herbal Capsule, ania ang mga gulay o prutas nga dapat kauno nimo aron maprotektahan ang imuhang atay. Repolyo, letsugas. Grabe. Maldisyon, maningkan.

0: gulaya ni oy, litsugas, kale, broccoli, mansanas, cauliflower, avocado, toge, carrots, green tea ug olive oil. Oh, naakaana? Kaasa na nimo pangitaon, lain-lain. Unya agwantahon na nimo kada kimbot nimo buntag udto hapon, mangita ka ana mo imong kaonon, gihatag na mo ang sayon mga higala. Mo na among ginainom nga mas barato na kompleto pag tumar og Yaki Herbal Capsule. Kung dili nimo makauntanan kanang atong mga ginahisgutan nga mga gulay og mga prutas. Lami nang maong mga prutasa og mga gulay apan eksakto gyud ang presyo. Repolyo ray medyo barato-barato diha kay na pwede na ta mangayo atong ilang gipang tanggal didto. Apan kung mapalit ka na lang og Yaki Herbal Capsule sa butika, mas makabarato ka og makuha nimo ang eksaktong nutrients. Ang nakanindot sa Yaki Herbal Capsule, suportahan niya ang pagproseso sa detoxification sa atay. Maong basta makatumar ka sa Yaki Herbal Capsule, perme ka uhawon. Sugo ra pod to sa Yaki Herbal Capsule. Nga mo inom gyud ka og tubig kay mao ka na ang ihang ginagamit aron limpyohon ang mga internal organs og igpagawas niya ang tanang hugaw pinaagi sa pag-ihi, pagpupo og ang pagsingot. Dali na wagtang ang kasakit sa kilid nga gibati ni Erlinda Bayados taga Cambinocot, Cebu City kay nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
1: Oo, sakit kaya akong kilid tapos like inom ko sa kanang Yaki Capsule. Daulian siya, umbot ko ang sa inong ganato. Yelo akong ihi ba? Tulo ko kapsul akong nainom, nawala ang kasakit sa akong kilid.
0: Uy, ni mga higala, wala na kay igong oras para ipadayon pa kining atong programa. Kung aduna kamoy mga pangutana, aduna kamoy mga suhestyon, ayaw kamo pagduha-duha, i-text lamang ka na din sa 0928-6767-031. Ako po si Mami Joy, nagpapasalamat po sa inyo. Huwag po ninyong kalimutan, laging tandaan, yaman ang kalusugan, ingatan. Salamat po.
2: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
3: Dear Mommy Joy.
0: Dear Mommy Joy.
3: Mommy Joy.

limang minuto mga ka-joiners, makaraan ang alauna. Mayong hapon, good afternoon, magandang tanghali po, tibuok Kidapawan City and South Central Mindanao. Siyempre, atong kauban din ha sa Joy FM, Caraga, Davao Oriental, Sidan, Dalandan. Madayo na dumda sa atong mga ka-joiners. And siyempre, sa lahat po na ginagawang background ng ating istasyon, ang 102.3 Joy FM. Maayong hapon o welcome sa ating programang Dear Mommy Joy. Makakasama niyo po muna ang inyong pumelo Joy ha mga ka-joiners dahil busy po ngayon ang ating mommy. Kaya kita mag-uban-uban hangtod alas 3 karong adlang Lunes, July 28, 2026. Siyempre po, sa lahat ng mga nag-celebrate sa ilang adlaw na tauhan din ha, maligayang-maligayang pagbati, stay healthy and more birthdays to come. Siyempre, enjoy lang ang iyong special day with family, loved ones, friends, ana. Ayun, og naa sa maayong panglawas, maugid na, importante din ha. And siyempre, sa mga nag-anniversary din po sa araw na ito, ano, sa mga healthy love life din ha. Sige, good luck, congrats sa inyong gugma. Alright, ang ating pwede po kayong magpadala ng inyong mga mensahe sa ating Facebook Live, ang 102.3 Joy FM. 7 minuto mga ka-joiners, makaraan ang alauna.

22 ng hapon mga ka-joiners. Nasa unang bahagi po ng ating programang Dear Mommy Joy. Hello kay Lorena Neri Tan. Watching diri sa Balay. Oy, taga saan ka ba, Lorena? Nicole Paramaan. Paramaanan. Good afternoon. Shout out si Habibi ko. Ingat ka lagi dyan. Habibi. Ano ba meaning ng Habibi? Baby? Charot lang. Search natin yan later. Lemuel Lumangyaw. Maying hapon. Hello sa iyong mga igsoon. Alia May Lintuan. Dodong Abuta. Maying maayo jod. Ang yaki gamiton. Watching from Sitio Katikungan. Katikugan, Barangay San Vicente, Katiil. Usog ang 102.3 Joy FM, Katiil, Davao Oriental. Ayan. Hello, may hapon diha, no? Maribeth Dodole, or Dadole. Good afternoon, watching from Kimaluk, Libertad, Misamis Oriental. Salamat po and God bless. Bernard June Mateo Esteban Jr. Pabate ng maligaya at makulimlim na hapon sa Family Esteban sa Pinamulaan, Banisilan. Ayan, may hapon din ha. Vlogger ng Pawin. Hello sa mga Pawin family and sa mga Manlangit family. Salamat po sa pagbasa. Almatiban Asim, shout out kay Abdul Karim, Ambuludto at kay Giapar Panggaga. Kay Haron Ambuludto na palagi nakasubaybay. Salamat po sa pagbasa from Manili Carmen na Cotabato. Nedimer Lucky Duay, shout out from Salmonan San Isidro Manay, Davao Oriental. Jim Jim Pesukan, good afternoon, shout out sa Bungadon family, Pesukan family, especially kay Jomelin Sugnuan nga naakaroon sa work. Ang pingganunay diha lang. Anak lang, salamat sa pagbasa and request ng song Pangarap Lang Kita.

Mayong hapon, pa-play po ako ng song Shower Me With Your Love. Thank you po. Marife Manginlaod, shout out from Baugo. Angelica Lawan, hello mommy, good afternoon po. Shout out sa family Lawan, diha sa City of Feta. Sina Iday, Bo, and Bo, and sa mga kapatid, sina Bert, Jello, and Rona. Lourdes, and sa pinakamamahal niyang anak na si Starla, love you na. Ingat lagi dyan. Request ng song, Iingatan Ka, TY.

Agbot silat, maayong hapon din ha. Doms Las Camana, good afternoon, shout out sa Purok Binatagan. Old Makopa Manay, sina Masanggid or ang Masanggid family, Las Camana, Mandagyo, Donato, Baka family, Budta, Roberto family og sa Tanang Naminaw. Request ng song, Apologize. And Bongsing or Bossing. Maying hapon, diha sa Sitio Bantiano, sumating Masangay Tumangkong family. Greetings coming from Metro Manila. Thank you and ingat ka palagi. Request ng song Baliw na Puso.

0: ang 50,000 yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa, sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa na ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
1: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: Wow, ka-sweet it kay mami ko.
3: Mas sweet si mami ko eh.
2: Wow, nga nambal mo na.
3: Di kay may diabetes siya mo.
2: Kita mo lang nagkadlaw po. Hambalon mo si mami mo nga mainom siya sang Serpentina Plus.
3: Serpentina Plus? Ano na siya?
2: Herbal na siya mo. Makabulig na para magdobo iyang sugar para maayo na siya dayon.
3: Ayo mano. Uti sige ah, hambalon ko na to si mami nga mabakal sang Serpentina Plus. Bro, mas guwapa kaya po niya si mami ko si mo eh. Serpentina Plus, herbal ka. Kapsul, mabakal na sa mga butika!
4: Alam nyo ba na marami ng sakit ang bumabangon ngayon? Hala kayo, kailangan na talaga natin mag-exercise. Anong laro mo? May bagong laro ngayon. Alam mo ba yon? Yung pickleball? Opo, pickleball. Tara, meron na yan sa LA Recreation Center. Subukan natin. Kung hindi ka pa marunong, practice muna hanggang sa magiging champion ka na. Pickleball, yan ang bago ngayon. Tara, sa LA Recreation Center.
5: Ang pickleball sa LA Hotel, Resort and Recreation Center ay matatagpuan sa 117 Barangay Paco, Kidapawan City. For reservations and inquiry, call or text 0990-401-7039 or visit our Facebook page at LA Resort, Hotel and Recreation Center. LA Pickleball Court, game on!
6: Dear Mommy Joy,
7: Dear Mommy Joy,
6: Mommy Joy,

0: Dear Mommy Joy.
1: Moshi Moshi Shiki Yaki.
2: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mommy Joy, uban na po ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Mga higala, ang mga food supplement, dako ang matabang nga pugngan ang daghan mga balat. Latian. Dili kinisusama sa mga synthetic nga mga tambal nga dunay reaksyon. Diha dayon o pila lang ka minuto. Ang mga synthetic nga mga tambal kasagaran ginatumar alang sa espesipikong balatian. Ang herbal nga mga tambal dili lang usa ka balatian ang kaya niya pugngan. Busa aron na dili basta-basta maigo sa mga klase-klasing mga balatian, ihatag na sa lawas ang igong nutrients nga makuha sa mga pagkaon ug uban ni sa pagtumar sa mga food supplement. Ang usa sa maayong supplement nga makabatok og pugan ang daghan nga balatian mao ang Bilongga Gold mga higala herbal capsule, no. Pure turmeric ang sulod niini og ang luyang dilaw daghan nga kalain-laing klase ang mga benepisyo ang madawat nimo tungod kay adunay antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer og anti-inflammatory properties. Pero abi ba ninyo kanang akong ginaingon permi nga kung namaga na mo sakit inyo mga lutahan, sakit inyo kalawasan, tumari na gyud na ninyo og Bilongga Gold. Kinahanglan ninyo Bilongga Gold. Maging specific na gyud mo, Bilongga Gold ang inyong gikinahanglan. Ginapakusog usab niini ang pangdepensa o immune system, no? Og busa mintras wala pay balatian, pakusga na ang immune system, himuong food supplement ang Bilongga Gold nga mapalit na karon sa mga butika sa inyong mga lugar. Kung doon na ka na balatian, mamahimo sa gihapon na mutumar ka sa Bilongga Gold. Mas importante aron matabangan ang lawas nga mapagawas ang mga daotang mga elemento nga maoy hinungdan niini. Daghan hinungdan. Nganong malipong ang usa ka tawo og kasagaran dili delikado ang hinungdan. Apan dunay mga kaso nga delikado og kinahanglan og hinanaling medical attention. Ayaw gyud mo anak kalimot, dili magpabaya. Ang pila lang sa hinungdan sa pagkalipong mao ang problema sa mata. Hilabi na kung nagkaedad na ang tawo. Oo, nakababad sa mga gadget, computer, monitors o uban pa na mauna siya diha. Ang ikaduha ang problema sa dalungan. Tungod na sa dalungan ang vestibular system kung asa nagagikan ang balanse sa mga lihok. Ang ikatulo ang presyon sa dugo, labi na kung dunay high blood, low blood o anemic. Ang normal nga pressure sa dugo dapat na asa 140 over 90. Ang pinakamataas o 90 over 60 ang pinaka ubos. Nervyos, kulang sa oxygen. Kung serious ang hinungdan sama sa stroke o tumor sa utok. Oh, delikado gyud usab ka ng mga higala. Busa kung kanunay ka malipong-lipong, mas maayo nga magpahiling ka na sa doktor. Aron masuta kung unsa ang hinungdan, aron mahatagan dayon og atensyon. Kung ginahimong food supplement ang Bilongga Gold, kanang inyong ginainom makatulo sa usa ka adlaw, dili gyud ka magmahay tungod sa kay mamaayong mga benepisyo ang imuhang makuha niini. Mudasig ang imuhang immune system og resistensya og dali nga

0: wagtang ang mga ginahambin nga mga balatian. Nang hupong ka, sakit ang imong lutahan, sakit imong kalawasan, adunay mga bukol-bukol, mga higala. Be specific. Bilongga Gold ang imong gikinahanglan.
1: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. Ang turmeric na mao'y sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain nga mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Ang Bilongga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
0: Dinhi na lang ta kutob ha. Kung aduna ka may mga pangutana, aduna ka may mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
2: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
3: Dear Mommy Joy.
0: Dear Mommy Joy.
3: Mommy Joy.

0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: Alas dos. Oh, 2:12 in the afternoon. Alas dos dose. Oh, diba? Nag-isip ako. Ayan, nasa pangalawang bahagi na po tayo ng ating programang Dear Mommy Joy. And syempre, tuloy-tuloy tayo sa ating mga greetings and song requests. Hello kay Ike Alcalia I. Omar Ambing. Greet lang ang iyahang ate nga nagatinda og shek-shek, si Maryang Omar. Sukran! Dato Aban, shout out ang Aban family, Iman Abbas Bacana family. And hello kay Rasul, Booster Andulana, si Balaw, si Nana, si Ina. Ang lagi nakikinig po sa inyo. Thank you po sa pagbasa. Lags Gag Malagia, shout out watching from Tinimbakan, Banisilan, Cotabato from Lags Gaga Malagia and shout out sa lahat po na nakikinig. Request ng song All at Once. Hello din siya Alamada Pabro. Og may hapon sa iyahang bana nga si Joe Maria Demetrio na gakuliglig sa iyahang basakan, Mami. Patugtog kahit maputi na ang buhok ko. Salamat po sa pagbasa.

Hello kay Irish Husto Lagungay. Good afternoon. Hello sa mga siyang family diha sa Sitio Butay. Sonia Subiate, shout out. Listening from Tulunan. Lagan Vlog Masunag, shout out watching from Trinto Agosan del Sur. Request ng song, gusto kong bumitaw. Sana po ma-play. Thank you. And hi kay Jesse Boy Masinaring Silagan. Shout out sa mga taga Sitio na po from Davao City. Christian Gibo, maying hapon po. Nel Neri Gamale, shout out rin naminaw ko sa truck sa New Rizal, nag-aspalto og mga DT sa Hargon Company. And Leonie June Empua, maying hapon, greet lang po ng happy 16th birthday sa iyang pag-umangko na si L. Jean Pua nga naa sa Kidapawan from Tito Leonie. Ayan, sige, hello po og happiest birthday sa imuhang pag-umangko na si Elgin, ha? And syempre sa atong mga ka-joiners nga nag-celebrate po sa ilang adlong natawhan karong July 28, maligayang pagbati po. Hello Ann Manding Tilakan, shout out and listening from Baugo. Salamat po sa pagbasa. Amera Atan Sulaw Kadate or Kadete, shout out watching from Tupig, Kapalawan, SGA Bar. And Miriam Balabagan, shout out sa mga taga Ilian Matalam, request ng song Kung Sakaling Ikaw Ay Lalayo. Miriam po ng Ilian Matalam, salamat.

0: Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: Masarap ang pakiramdam ni Sam Razali, taga-poblasyon Pikit Cotabato, kapag nakainom siya ng Kopiyaki 7-in-1.
3: Kasi dati ano, masakit man ang paa ko, parang arthritis mo. So every morning, magkape ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
4: Ano po yung Kopiyaki 7-in-1?
3: 7-in-1.
4: Tapos po?
3: Nung nag-start ako minom ng Yaki, yun, naalis na yung ano, yung sakit ng ano, paa ko.
2: Yan ang Kopiyaki, hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
5: Bright kaayo ang mga anak ni Elena Gatol, taga Bangkeruhan, Davao City. Tungod kay sukad sila na tao, kidiyaki na ang ilahang vitamins.
6: Baby pa ko sila, ginapailang kidiyaki vitamins.
4: Paano pa ipertabo sila sa kidiyaki vitamins?
6: Kalaw na irama onor.
5: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap o Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
7: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagtang sa katul-katul sa panit ni Ini.
8: Nakakiting na yun po. Ayun din ang katul-katul sa panit akong bata. Labi na gitong sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan. Ay nagtubo nga magliki-liki ang panit. Gani, gingnan siya siya. Kada nga daw aro puno. Pero yun ko nga, tistingan lang na itong Yaki. Kaya nakatisting katong sa mga manghod mo nga. Damo man katul-katul. Naayo man mo. Tagitistingan ako. Salamat. Kinaayo din.
7: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.
9: Wala, Buknoy! Gahibay kayaw!
10: Di kayo si Mama kukuno! May diabetes!
9: Nagayan ang wawaw na! May solusyon na dasa diabetes ni Mama mo!
10: Huh?
9: Ang Serpentina Plus Herbal Capsule!
10: Serpentina Plus? Ano na sa?
9: Herbal na sa nagapanubos ang blood sugar. Gani makabulig na sa diabetes ni Mama mo!
10: Tod!
9: Oo, gani!
10: Di sige, may update ko sa butika! Baklantas ang Serpentina Plus si Mama! Let's go!
11: Batuan ang diabetes! Mag-Serpentina Plus! Bakal na sa mga suki niyo nga butika.
12: Mga mami, dapat siguraduhin ang kalusugan ni baby. Ito, pakinggan natin.
13: Ako, pagkatapos ng breakfast, Kidiyaki Vitamins.

0: vitamins.
1: Ako rin. Every day, Kidiyaki.
2: Me too. Kidiyaki vitamins.
3: Yan ang mga batang Kidiyaki vitamins. Kayo rin, mag-Kidiyaki vitamins. Basta yaki, yummy. Mapalit sa mga butika.
4: Dear Mommy Joy.
5: Dear Mommy Joy.
4: Mommy Joy.

102.3 Joy FM. Basta Joy, enjoy. Oras po natin, 9 minuto mga ka-joiners bago po sumapit ang alas 3 ng hapon. Siyempre, bago tayo magpaalam, hello muna sa atong mga tinderas kag mga tinderos, no? Dinha sa Mega Market. Kumusta po ang hapon? And siyempre sa lahat ng mga establishmentong ginagawang background ng ating stasyon, maayong pagpaminaw sa atong mga sweet lovers na mga drivers po din hang aside. Good afternoon po sa tanang mga nagpaminaw sa ato ang stasyon. Maayong hapon. Og maingon ko nga, time to say goodbye na gayon. Maraming salamat po sa pag-uban mga ka-joiners. Alauna hanggang alas 3 sa ating programa, no? Siyempre, ugma po hon. Lunes hanggang Biyernes po ang ating Dear Mommy Joy. And tuwing Sabado naman ang ating Dedicated to You with Mommy Joy. Thank you. Susunod na ang Efron Joy Ride hanggang alas 5 ng hapon. And siyempre, kasama po natin dyan sa Caraga, Davao Oriental, si Danda Landan, sa pangalan po ng ating Mami Joy. Ako pa rin ang inyong Pomelo Joy. Maraming salamat ug amping-amping. Maayong hapon, Tibuok, Kidapawan City, and South Central, Mindanao.

0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
1: Oras ganap na ang alas 5:05.
0: Time checks brought to you by Ally Resort and Hotel. Your home away from home.
2: Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita. Talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan.
3: Tinig ng Bayan.
2: Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat.
3: Tinig ng Bayan.
2: Tinig ng Bayan. Dito lamang sa Joy FM

Maayong buntag ka na itong Tanan Higala. Kumusta? Welcome sa Tulumanong Tinig ng Bayan. Adlaw kita karon. Adlawng Miyerkules, mga Higala. Abang tinuwebe ni nga bulan sa Hulyo 2026. Kumusta man? May nga buntag sa itong mga kaigsuunan nga kanunay. Sayo kayo mo bangon mahigala tungod sa panginahanglanon sa kinabuhi. Mo naging nila kayod kanunay. Sa paningkamot, paningtiil, kayod kabayo. Grabing sitwasyon na karong panahon na mahigala, krisis. Grabe mo ko ng kining ato ang presyo sa palaliton mahigala. Damay-damay na lang, no? Kaya tungod ni ining domino effect mga higala sa paggasaka sa presyo sa mga produkto ng petrolyo kung asa hangtod karon wa gayud hatagi og kining konkretong solusyon na sa tuang gobyerno. Wala hatagig igong konkretong solusyon mga higala ang problema sa nasod bisan pag ipailawom na sa state of energy emergency. Wa gyud na feel bisan pag kadiot lang, no? Ang ni peaceful mong tagamay ang ilahang kanunay ginahimong hinungdan ang gitnang silangan mga higala tungod sa kagubot dito. So, karon doon na po bago na pong kanang crisis dito mga higala sa Japan. Grabe itong linog sa Japan, no? 7.1 magnitude, 7.1 nga linog mga higala kung

0: Inadaghan ang nga daot dito. Doon ay gikareport pinakaulahi mga igala. Kapin na 50 ang mga nangaangol. Oo. Preparado na ang Japan, ha? Preparado na. Kuyaw na kayo ng ilahang mga building, mga higala, kung asa, musayo-sayo or na. Pero daghang pagyapong kadaot ang nahimo sa maong magnitude 7.1 ng tayog nga na sinati kagahapon sa hapon. Unya, ito ka ng hisgutan atong siren, mga higala, ang mga katikaran dito. O samtang dere sa tuang nasod, kuyaw, mas kuyaw dere. Krisis sa politika, wa pagyapon na mahuman ang baha. Sus, mga naapektuhan, luoy kay ni mga taga Suksarjen, gilinog na, gibaha pa. Human ang mga natala ng mga linog, mga higala, doon na pa yung mga pagbaha nga na sinati tungod sa dili mayong lakat sa panahon. Unsa man eh, wake up call. Di lang sa gobyerno, mga higala, ha? Kanatong tanan. Alang sa katauhang Pilipino na ng kalamidad sa unahang tudkaron, mo nagingon nila, laban lang! Dili pwede mo surrender, mga higala. May buntag sa itong mga kaigsuunang mga mangingisda sa Pangil Bay, mga higala, Dias Tubod, Baroy. Ngunit man sa lala o sa tanang dapit diri sa may dapita sa Jimenez. Good morning, kanatong tanan sa Tudela. May nga buntag o may buntag usab sa atong nga mga mangingisda sa Ligwasan Mar, sa Maguindanao, Del Sur o Del Norte. O siyempre sa Davao Oriental. Daghang mga balita ngayon, masayaran sa kinatibukan sa itong tulumanan. Aliyan ang mga nagunang mga headlines. Headlines. Sa mga nagunang mga balita, mga higala, at tangin ninyo kung asa na sikop sa mga otoridad, wa pagyapon mo undang sa pagpayuhot og illegal nga droga diris Dakbayan, Skidapawang. Headlines. Ito usaba sa lungsod sa Kabakan, mga higala, Barangay Kagawad, ha? Uy, doon na rabang barangay election, mga higala. Kining Barangay Kagawad sa Kabakan, Cotabato, na aresto tungod usab sa pagpayuhot sa illegal nga droga. Headline. Dito sa Carmen, Cotabato, doon ay kasong acts of lasciviousness. Ay, naasabadi ay nasikop, mga higala, sa itong mga otoridad. Headline. Sa Misayap, Cotabato, dito, mga higala, nag-sanipuwer sa kinatuang mga otoridad nga nag-resulta sa pagka-aresto. Sa libungan, Cotabato, nga taga-Misayap, tungod sa illegal nga droga o di lang droga na sakmit, pati kanang armas. Headline. Sa Esperanza Sultan na Kudrat, mga higala, ang usa ka senior citizen, 72 years old, gipusil, mga higala, dito sa may Esperanza Sultan Kudrat. Headline. Samtang sa pika sa bahin, Sandigang Bayan, gipa-aresto ang mga kaning opisyal sa Sultan Kudrat, may kalabigitan sa PDAF ni Napoles. Headlines. Laki sa kaning mga opisyal. Samtang sa pikas, mga higala, dito sa Maguindanao del Norte, sa Dato Udin, unom ka mga commercial establishment ang nasunog. Headlines. Sa Jensan, kawatan og manok, patay, humanakig inkwentro sa mga polis. Headlines. Sa Pangil Bay, Misamis Occidental, mga higala, at ang ininyo, pipila ka mga barangay opisyal, nagreklamo sa lungsod sa pagtuo nga media nangayo og kantidad human sa interview. Ay, kaysa ni mga medyahan eh, medya-medyan eh. ECDC, attack, collect, defend, collect. Kuya, mga medyahan, no? Mo naging na ito ni mga media, mga higala, sobra pa ni sa mga pulis, no? Kaya ang pulis mangutong. Ang pulis nga nagapangutong kutungan sa media. Headline. Drug pusher, may gala, nadakpan human na gikasa ang bypass operation dito sa Usami City. Headline. Oga sa Davao Oriental, at ang ininyo, mga higala, laborer na sikop usab sa pagpayuta sa illegal nga droga. Aha. Oga samtang sa pika sa bahin, magnitude 5.6 nga linog na tala sa Baganga. Headlines. Og mga 4P sa binipisari sa Caraga, ni-graduar na og gitagaan pa og rice assistance. Headlines. Pagkalable. Samtang sa pikas, bahin, mga higala, sa ato nga mga balita nga nasudnon, Honteveros ni babaga sa panukala nga nuclear energy program sa administrasyong Marcos. Headlines. Samtang sa pika sa bahin kung diin importansya sa mandatory evacuation na center og disaster resilience department na gihatag ang duot ni Senador Bongo. Headlines. Detalye sa mga balita, musunod na
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Igop sa kape mga higala mga piyos at ha? Kopi yaki 7-in-1 o 3-in-1. Ano yung mga higala nga tuang lamian kayong kape?
2: Sug kaayo si Richard Duron, taga Bangkal, Davao City. Kay Coffee Yaki 7-in-1 ang ihang kape.
3: Ah, nagakape ko Coffee Yaki 7-in-1, sir. Taga Buntag yun na siya. Ang sapot yung batiyon ka nang makakape ka. Bili ka makaingon na kumplito yung mong tulog, pero pag mata ni mo, mabalik yun ang imong kusog na nagamit at yung aging adlaw. Nagapakusog ba o nagapa-abtik po na siya sa kung una-huna.
2: Yan ang Coffee Yaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta Coffee Yaki, yummy!
4: Normal na ang blood sugar level ni Rosa Maragaa, taga-anunang Bansalan, Davao del Sur, kay nagatumar siya sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
5: Nagkuhan ko ko anak bito sa mga herbal, hindi ko mawala sa Serpentina. 2 times a day, buntag ko gabi ko mag-inom, sir.
6: Ano ginom kag Serpentina ni nagtaas imong sugar o diabetika?
5: Taas akong sugar niya, karong normal na. Burka na po lagi, sir, kay normal na likay-likay lang po ta sa kaon bitong mga tamis.
6: Pila edad ni mo nai?
5: 77.
4: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar count? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
7: Nawala na ang pag-antos sa panahon sa regla o disminorya ni Connie Cervantes taga Balutakay, Bansalan, Davao del Sur. Gitumaran lang niya sa Yaki Herbal Capsule o nagapanghaplas usab sa Yaki Liniment Oil.
8: Kinaudit ko ya, kay isauna ko ya sa kan mangkuya nang dugun ko tapos gamay lang adugo ko na niya si kuya gito layan ako siya ibo man jud siya kay karon magtunong na og kana petsa akong ligla tapos dili na magsakit ang akong pugun kuya.
7: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil, mas epektibo, dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:17 na higala ng atong oras o gakaroon sa detalye sa itong mga nagunang mga balita kung diin o sa kamakusog na linog ang nitayog sa nasud sa Japan kung diin natalang 7.1 magnitude nga ni linog sa Kumamoto Prefecture, Japan tungod sa grabing pagtayog. Nagagawas dayon og tsunami warning ang mga otoridad o gagilauman ang pagsaka sa balod sa kadagatan sa Japan. Gipahimangnon usab ang mga mulupyo, nagapuyo daplin sa baybayon nga mamakwit dayon og mag-amping. Padayon ang ginahimong monitoring sa Japan Meteorological Agency sa maong sitwasyon. Ang Kumamoto o ang Kumamoto usa kini nga lugar nga makita na sa rehiyon na sa Kyushu nga ilado usab ang earthquake prone area og aktibo nga fault line sa duol nga Pacific Ring of Fire. Niadto nga 2016 na kasinati usab og grabing nga mga makusog nga linog sa mga lugar nga nagresulta sa grabing kadaot og pagkadaot sa mga infrastruktura og mga panimalay. Sa kasamtangan naghimo og inspeksyon ng mga lokal nga mga otoridad sa mga building, kalsada, infrastruktura aron masigurong luwas ang publiko. Wala pa gi-report ang grabing kadaot o namatay. Apan, padayon pa ang nagapagbantay sa posibleng epekto sa tsunami o aftershock. Samtang sa pika sa bahin ng mga higala, dugang ang mga balita nga nasugnon na kung aasa miabot sa White House si Ukrainian President Volodymyr Zelensky aron makigatagbo kang US President Donald Trump. Di naglaom kini nga makakuha og dugang anti-ballistic missile defense system. Taliwala kini sa nagakaitabong nga gera nila sa Russia sa gawas sa pagpangayo og dugang nga mga supply sa mga hinagiban na sulayan usab ni Zelensky nga mahatagan ang Ukraine og lisensya aron na sila mismo makahimo og ilang kaugalingong patriot intercept interceptor missile nga ilang gigamit karon. Matod pa ni Zelensky nga ang pagabaton o galukal nga produksyon sa maong nga mga missile magasilbi kani og dakong tabang batok ka sa nagkadaghang ballistic missile o drone attack nga ginhimo sa Russia batok ngadto kanila diin nagitaho sa alkalde sa Moscow nga miabot sa 390 ka mga drones ang mitarget sa ilang dakbayan sa naglabay nga gabi.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:20 na higalang ato ang oras samtang sa pika sa bahin sa mga dugang balitang pang-international.

0: gibabaga ni Senadora Risa Hontiveros ang panukalang gamito ng nuclear energy isip pangdinugay nga solusyon na sa taas nga presyo sa kuryente ug kakulungon sa supply sa enerhiya sa nasud. Si Hontiveros na nagasulte o mo ni iyang pamahayag human sa State of the Nation address ni PBBM ni atong nilabay ng Hulyo 27 kung diin pagatunaan kuno sa Kongreso ang nuclear energy isip pa parte sa plano sa gobyerno pakusgon ang sektor sa enerhiya sa nasod. Si Hontiveros nagkanayon nga dili siya muuyon tungod na wala sumala kini kaugalingong paginakuhaan ng Pilipinas sa mga raw materials o kinahanan pa maghimo o sa maong paghimo o nuclear energy. Sumala sa magbabalaod nga ang tanang mga radioactive materials gikinahanglan i-import pa sa laing mga nasud hangtod sa kasamtangan daw wala pay klaro ang maong sistema sa Pilipinas sa para sa luwas nga paglabay og radioactive wastes. Sumala pa sa senadora dapat pagatunan na lamang sa gobyerno ang pag develop sa mga renewable energy sources sama sa solar system, hangin ug lain pa o geothermal. Gihatagagduot ni ini-ini nga daghang pang mga renewable energy resources ang Pilipinas. Dili pa ubos o ang maong plano nga energy, nuclear energy. Wa pa'y klaro kini alang sa kaluwasan sa katawhang Pilipino.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Alas 5.28 na higala ang atuang oras sa pika sa bahin sa mga dugang balitang nasudnon. Gihatagang importansya ni Senador Bongo ang pagpatukod o mga dedicated o luwas ng mga evacuation center sa tibuok na so daron na masiguro nga hapsay maayo ang adunay maayong masilungan ang katawhang Pilipino sa kadadunay kalamidad. Sumala pa niini nga dugay na niyang nakita ang kalisod sa mga kababayan nga mapugos, mamakwit o naga dinutdutay sa mga basketball court, classroom, covered court nga ilahang pansamantala nga pasilidad og dili kini luwas. Sumala pa ni Go sa iyang pagpasalamat nga nahimo nga balaod diantong December 2024 ang Republic Act 12076 Uligtas Pinoy Center Act kung nga diin siyang principal author og co-sponsor. Tumong sa mga balaod nga adunay mahimong evacuation center sa tanang mga munisipalidad sa tibuok kanasod dungan ni ini sa pamahayag usab sa sona ni PBBM sugdan ang pagpatukod og mga mandatory evacuation center. Gipaniguro sab ni Go nga pagatutukan sa Senado ang implementasyon aron masigurong adunay igong pondo ga maayong paggamit sa kwartas katawhan. Sumala pa ni ini mas maayong nga gamito ng pondo sa mga proyekto mapakinabangan sa publiko sama sa evacuation center kaysa magsayang o kontrobersyal nga proyekto sama sa flood control scandal nga hangtod karon. Wa pa'y napatubag hilabi na mga matinud-anon nga nagkawat o bilyon-bilyong nakawat ni ini. Dugang pa sa senador nga panahon na amendahan ang National Building Code nga ulahing gibago ni atong 1977 aron na masigurong tukma kini sa makabagong teknolohiya o mas ligon batok sa epekto sa climate change. Giduot usab niini ang Senate Bill number 173 nga ang tumong itukod ang Department of Disaster Resilience o sa cabinet level department nga maoy mutrabaho sa disaster risk reduction, preparedness, response o paspas nga pagbalik sa normal nga panginabuyan sa mga katawhang naapektuhan.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Alas 5.30 na higalang ato ang oras samtang sa pika sa bahin. At ang ininyo mga balita sa gilalaing parte sa Mindanao. Sumusunod na samtang tungod kay gikapoy kamahigala sa wala tuong trabaho. Ayaw kalimti pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil. Makatabang kini tanggal pamaol!
2: dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo og nibaga na usab ang buhok sa naupaw nga anak ni Linlin Mariano, taga Bago a Playa Matina, Davao City, kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
3: Nakuha mo siya ka ng yung buhok ka wala. Napahak na niya, wala tubuan, buhok. Pagka na kinalutan, ganyan niya, napahak. Mato, ibutangan ako ang Yaki. Nanupo siya siya. Salamat siya sa Yaki.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Belonga Gold, Serpentina Plus o uban pang mga produkto sa Yaki mapalit sa mga butika.
4: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidi Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidi Yaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
5: Mapalit na sa mga butika.
6: Asa namin in town ng akong bana? Oy, Goryo! Goryo! Dali, ragod! Nga nung mawamang ka, inig mahapon. Ang samang yung sekreto ng tawhana ha, tanaw na ako ni Karun. Dili na magayod mo tugan, pero asa tong yung pantalon nga iyang gisuot gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay uganado kapsul ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra, ning kalitra in town o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon, dakogyod kay tabang sa iya ka ng ganado kapsul. Pasagdan na lang yun nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw ba ya, pod? Nahala, kamudiha, pag ganado kapsul na pod mo.
7: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:33 na igalang atong oras karon sa mga balita sa ginanlaing nga parte sa Mindanao.
1: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
0: Atong lakbitan mga balita may gala gikan usa diri sa probinsya sa Cotabato kung diin sa Kidapawan na City na aresto sa mga awtoridad sa gikasang search warrant operation ang suspitsado nga nalambigit sa pagpayuhot sa illegal nga droga sa Maypurok Apple Barangay Singaw ni ining Dakbayan alas 11:38 ang takna kagahapon. Naresto ang suspitsado nga usa ka nagngalang Ayan, 50 anyos sa delivery truck driver nga mulupyo sa naasoy nga lugar. Naghiusa nga mga tauhan sa Philippine Drug Enforcement Agency, Pideya Region 12 o ang City PNP sa Kinapawan o gipatuman ang search warrant operation nga gipagawa sa Regional Trial Court of Branch 23 ni ining Dakbayan. Dito nakuaga siya buh ang amaong suspect na nagkantidad og 346,800 pesos. Kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o mas inilaisip Dangerous Drugs Act of 2002 ang pag-aatubangon na niini.
1: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
0: Sa Kabakan na Cotabato o sa Kabarangay Kagawad ang giaresto pinagi sa search warrant operation. Human na kini sumala pa nalambigit sa pagpayuhot sa illegal nga droga dito sa may Sityo Lumayong, Barangay Kayaga, Kabakan, Cotabato. Si Kagawad, Barangay Kagawad, kini mga higala, mulupyo sa Puroka 4 ang sumala pa na aresto alas 6 ang takna kagahapon sa buntag kung diin na na-recover ngadto kaniya ang shabu og usaka armas di puego nga 38 caliber revolver og dunay mga buhing bala. Pag-atubang sa kasong paglabas sa Republic Act 10-591 kung illegal possession of firearms and nomination ng maong Barangay Kagawad, gawas pa sa kasong paglabas sa 9165 kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
1: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
0: Sa Carmen, Cotabato, naaresto sa mga higala ang usak wanted person nga nagatubang o kasong acts of lasciviousness. Gikasa sa mga otoridad ang warrant operation human kini naispatan na sa Sityo Malugasa, Barangay Lilyungan, Carmen. Alas 9 ang takna niya itong nilabay ang adlaw nga Lunes sa kung diin na si alias Munmon na nga mag-uuma na aresto sa mga tauhan sa Carmen na PNP, Second Cotabato Mobile Force Company. pinagi sa warrant of arrest nga gi-issue sa korte. Ang warrant of arrest sa gipagawas sa niyatong Oktubre 15, 2025 sa Municipal Trial Court in Cities, Subjudicial Region nga naamay mutang sa dakbayan sa Kidapawan. Nagkahulat na lamang o commitment order among dinakpan para sa pagatubang ni ini sa kaso sa korte nga nag-issue warrant of arrest batok ngadto kaniya. Samtang higala balita usab gikan. Dito sa Osamis City, nadakpan sa mga otoridad ang nagpayuhot og illegal nga droga. Pinaagi sa atong kaubang si Renzo Malino gikan sa Joy FM Pangil Bay, 87.7 Joy FM Pangil Bay. Ang maong detalye sa mga balita.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
0: Renz.
8: Suspek sa pagbaligya sa illegal nga droga sa Osamis City, nadakpan. Wa na makaepsod sa kapulisan ang usa ka suspek nga gituhaw na lambigit sa pagbaligya sa illegal nga droga atol sa gipahigayon nga drug bypass operation sa Osamis City. Atol sa operasyon, na-recover gikan sa suspek ang 500 pesos nga gigamit isip bypass money. Matupag nga gigamit sa operatiba nga dunay kini minarkahan nga kwarta. Gawas dinhi nakuha usab ang 5 ka laing putos nga gituhaw nga dunay sulod nga shebo nga mo'y dugang ebidensya batok sa suspek. Sumalapas ka pulisan ang body search o inventory sa mga nakumpiskar nga mga ebidensya gihimo ubos sa husto nga pamaagi o gisaksihan sa mga miyembro sa local media o sa barangay kapitana subay sa mga gikinahanglan usab nga nakalating sa balaod. Sa pagkakaroon, anaana sa kustodiya sa kapulisan ang suspek samtang gihikay na ang formal nga pagpasaka o kaso batok kaniya tungod sa giingong paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Samtang parayon sa bang imbisigasyon aron masuta, wala na pa ba siya ay mga kauban sa mga iligal nga kalihukan nga nakasulod sa dakbayan sa Osamis. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Pangil Bay.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Nagangas salamat Renzo Malinog sa mga balita samtang sa pika sa bahin dito sa Esperanza Sultan Kudarata Province mga higala. Angolang 72 anyos nga senior citizen human kinigi Luthang samtang anaa sa puro ka mangga barangay Numo Esperanza Sultan Kudarat kagahapon sa hapon. Ang biktima nga si Junito Canario nga mulupyo sa naasoy nga lugar kung diin na sumala sa investigasyon na sa Esperanza Sultan Kudrata PNP alas 5:30 ang takna kagahapon sa diyang manghugas na untang biktima. Kumana sa iyang trabaho sa bukid kalit lamang ni Butho ang suspect nga nailhang si Hansel Arbanya nga silingan ra usaba sa maong biktima og giluthang niini ang maong senior citizen. Ang biktima nakahiagom og samad pinusilan sa iyang likod humana sa maong insidente ni sibat dayon ang suspect samtang ang biktima gitabangan pa og dala sa ospital aron matambalan. Sa kasamtangan nagpahigayon na og pursuit operation ang Esperanza PNP para dakpo ng maong suspitsado. Wa pa matino kung sa'y motibo sa pagpangluthang sa maong suspitsado.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Balita higala gikan sa Sultan Kudarat Province kung diin nagpagawasan sa Sandigang Bayan 3rd Division ng Warrant of Arrest batok sa kanhing representante, congressman sa Sultan Kudarat Province kang kanhing Congressman Arnolfo Go. Ingon man sa kanhinga mayor sa Libaca Sultan Kudarat si former mayor Junicio Bisana og duha pa nga mga kaning opisyal sa maong lungsod may kalambigitan kini sa irregularidad sa paggamit sa ilang priority development assistance sa Fancon PDAP sa panahon ni Napoles. Magatubang og upa ang naasoy nga upat ka mga akusado og duha ka kaso nga graft og duha ka malversation of public funds sigon sa Sandigang Bayan. Nakakita sila og probable cause para pag-asakaan o kaso ang maong mga akusado o karon gipadakop na sa Office of the Ombudsman. Nagapagawas na usab ang korte o hold departure order aron mapunggan ang paglayas niini sa kasamtangan na wala pa'y gipagawas ng opisyal nga pamahayag ang kampo sa mga akusado may kalambigitan sa ginatubang niining mga kaso.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Sa dato din na Sinsuata, Maguindanao del Norte, walo ka mga commercial establishment ang gilamoy sa kalayo sa nitawong sunog kagahapon sa hapon sa may barangay Tamuntaka. Apil sa mga nasunog ang usa ka printing shop, usa ka pet clinic, usa ka ready to wear kon RTW shop o galima ka mga magkatapad nga pawn shop. Paspas nga nirespondi ang mga fire volunteer brigade o ang Bureau of Fire Protection sa kasamtangan nagpadayon pang himong investigasyon na may kalambigitan sa maong insidente.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Balita gikan sa 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, naaresto sa mga otoridad sa gipahigayong search warrant operation sa Katiil ang usa ka laborer nga nalambigit sa pagpayuhot sa illegal nga droga. Og dugang pang mga balita, pinagi usab sa tungkaw bang si Tinig 26. Erwin Madhay.
1: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
9: Nasikop ang usa ka laborer ato sa gipahigayong search warrant operation sa Katiil Municipal Police Station na uban sa mga sakop sa PIU DOPPO o First DOPMFC sa Sitio Tinumbo, Barangay Poblasyon Katiil sa Miaging Adlaw. Gilang dinakpan sa alias ng Mike, 36 anyos laborer nga residente sa maong lugar. Narecover gikan sa suspensado ang usa ka caliber 38 revolver nga walay serial number o adunay 5 ka buhing bala, 13 ka buhing bala sa caliber 45 pistol o usa ka firearm holster. Ang suspensado o mga nakumpiskang ebidensya anana sa kustodiya sa Katiil Municipal Police Station samtang giandam na ang kaso batok kaniya tungod sa paglapas sa RA 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Sa laing bahin, usa ka magnitude 5.6 ng linog ang mitayog sa 33 kilometros sa habagatang Sidlakan sa Baganga, Davao Oriental, alas 7:06 sa kagahapon sa buntag. Sumala sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, ang linog adunay giladmon nga 20 kilometros. Natala ang intensity 4 sa Dakbayan sa Digos, Davao del Sur, samtang intensity 1 ang na-record sa Dakbayan sa Davao, nabunturan sa Davao de Oro, malungon sa Sarangu sa South Cotabato o San Fernando sa Bukidnon. Sa pagkakaroon, wala pa'y gilubatang report bahin sa dakong kadaot o mga casualty nga may kalibutan sa maong ninog. Gipahinumduman usab sa ahensya ang mga residente nga sundon ang mga safety protocols o mga panghimangno sa lokal ng mga otoridad aron malikayan ang peligro o panahon sa mga pagtayog. Gikan diri sa Davao Oriental, Tinig 26, Erwin Umadhay, para sa Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Alas 5.44 na higalang atong oras sa dugang mga balita nga pang nasudnon. O sa mga balita sa ginalaing parte sa Mindanao higala, balita gikan dito sa Davao City. Gibisita ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang gitukod ang expanded pambansang pabahay para sa mga Pilipino kon 4PH program. Subala pa ni ini nga dili lamang ang pagtukod sa maong gambalay ang gikinhanglan kundili ang paghimo usab og kompleto og ligon nga komunidad di na dunay access ang mga mulupyo sa batakang serbisyo. Sa pag-inspeksyon na niini sa People's Ville 1, 2 og 3 sa Kalinan, Davao City, namatikda niini ang daghang kabataan nga nagpuyo sa maong housing project og tungod niini gilantaw daw sa gobyerno ang pagtukod og eskwelahan na sulod sa komunidad aron mas mapadali ang pag-eskwela sa mga kabatanunan. Dugang paniini nga adunay sumalapa dool nga merkado nga panginabuyan o guban pang mga serbisyo publiko aron mapahimong angay nga puyan na ang Osaka Housing Project. Kauban sa inspeksyon ang mga opisyal sa DHSUD, DPWH o guban pang mga opisyal sa gobyerno. Samtang sa Pikas Bahin Balitay Gala, gikan dito sa General Santos City, patayong usa ka kawatan og manok. Human kini nakig-inkwentro sa mga pulis gamo aresto unta ngadto kaniya. Nahitabo ang pagpangawat og pangsabong nga manok sa Purok 1 Barangay Ligaya sa General Santos City alas 2 ang takna kagahapon sa kadlawon. Sigun sa reporta sa mga otoridad, nakadawata silag tawag gikan sa mga mulupyo sa maong lugar, may kalambigitan na sinitabong pagpanaka, pagpangawat sa panabong nga manok. Paspas nga manirespondi ang mga pulis o pag-abota sa maong lugar, nisibat na ang usa sa duha ka mga sospek nga sakay sa motorsiklo samtang nidagan ang usabang usapa o dali kining gigukod sa mga niresponding mga pulis. O nga naabtan kini o naaresto apan ni Sulay Pag Sibat o dito nakigapinosilay sa mga pulis hinungdan nga napo sila na kini kaya nisulay og pang-agaw kuno og service firearm sa pulis nga unang nakaaresto ngadto kaniya. Gidala pa sa Balay Tambalanan ang maong suspitsado apan gideklara kini nga dead on arrival sa attending physician. Padayon pa ang verifikasyon sa pag-ila sa maong napatay nga suspect samtang gigugod pa nga duha pa nga kaubanan ni ini nga nakasibat human ang maong insidente.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Balita higala gikan na dito sa lungsod sa Dangkalan, Bukidnon. Kung diin na naaresto sa mga otoridad ang usaka membro sindikato sa pagpayuhot sa illegal nga droga sa gikasang anti-drug operation sa Purok 9 Barangay Miaray, Dangkalan, Bukidnon. Itong nilabayang adlaw sumala sa Bukidnon Provincial Police Office. Nasikop ang suspect nga si alias Tonton kung diin nakuha nga to kaniya ang nasa 5.28 grams nga shabu nga nagkantidad og kapin kung kulang 36 mil gawas pa sa illegal nga droga na kumpiska usab. Ang gihimong ang motorsiklo sa mga suspect nga ginagamit sa iyang operasyon. Kasong paglapas sa Republic Act 9165 umas nila isip Dangerous Drugs Act of 2002 ang pag-aatubangon sa maong dinakpan.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:48 na higalang atong oras.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Uban kita mga pe sa Coffee Yaki 7-in-1. Naghulat usab si Okira. Ania mga higala, lami usab ning Okira 5-in-1 Coffee.
10: Sweetheart, ready na.
11: Wow, ka-sweet ba, oy?
10: Sakto lang ang pagkatimpla nako sa Okira 5-in-1 Coffee.
11: Mmm, kabalo na ko sa inyong gustong ipasabot, sweetheart.
10: Lamining Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac nga Korean red fanex ginseng, dunay mangosteen, makapanindot sa pamati.
11: Wow! Oh, sige, sweetheart. Ikaw po da? Higaw po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
10: Mmm, kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
11: Unya, sweetheart, ha?
12: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
13: Bilunga Gold, hantog ka rin.
14: Gano'n po?
13: Eh, murug di naman ko kalakaw kundi ko kainong bilunga. Sakit ba rin?
14: Ang imuhang tiil.
13: Ang imuhang tiil ko.
14: Oo.
13: Pero minhod. Nang sa akong amahan, kuan daw itong anyos pa ko, polio ko.
14: Oo.
12: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:50 na higala ng atong oras, padayon kita sa pagkatod sa mga balita sa gilalaing parte sa Mindanao.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Higala balita gikan na dito sa dugang nga mga balita higala. Gikan na dito sa may P. Palma area. Atong sayro ng mga dugang mga balita, pinagi sa itong kaubang si Tinig 11, June Villa Soto.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Good morning ka, June.
14: Yes, good morning. Maraming salamat at magandang umaga sa ating mga tagapakinig. Isang Pinso operator ang nakuha na ng baril, bala at mga illegal na droga sa ginanap na implementasyon ng search warrant sa Barangay Barungis, Libungan na Cotabato, pasado alas 5 ng madaling araw kahapon, 28 sa buwan ng Hulyo 2026. Wala namang kawala pa itong target matapos na nakuhanan ng dilisensyadong baril, mga bala at illegal na droga sa implementasyon sa Purok Santan Barangay, implementasyon ng search warrant sa Purok Santan Barangay Barungis sa Libungan, na ayon sa ulat na pinalabas ni Police Major Arnold Andaya, ang hepe ng Libungan Municipal Police Station na kinala na sa coating suspect na si alias Perper, 41 anyos, may asawa, isang chainsaw operator at dating nakatira sa Barangay Poblasyon 1, Midsayat, Cotabato, ngunit ngayon ay nakatira na sa nasabing lugar. Sa pamumuno ni Police Lieutenant Percival Modisto, Deputy Chief of Police ng Libungan PNP, bit-bit ng mga operatiba ang search warrant number 26-037 na pirmado ni Judge Reynera Osoa, ang presiding judge ng Regional Trial Court Branch 18, kaugnay sa paglabag sa Republic Act 10591, mas kilala bilang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulations Act, na nagbibigay ng karapatan sa pulisya na halugugin ang bahay ng suspek. Na-recover ng mga operatiba sa pamamahay ni alias Perper ang isang kalibre 45 pistola, mga bala at tatlong medium size na mga pakete ng plastic na naglalaman ng pinaniniwala ang shabu. Nakapiit na ngayon ang suspect custodian facility ng Libungan PNP at nakatakdang sampahan ng kasong paglabag sa Republic Act 10591, ang Comprehensive Firearms and Ammunition Act at Republic Act 9165, umaskirela bilang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2006. Yan ang latest na balita mula dito sa Pipalma area para sa Tinig ng Bayan. Tinig numero 11, June Villasoto, Laguna.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Dagang salamat, June Villasoto, sa pinakauling update, mga katinig. Gikan na dito sa Pipalma area, samtang sa pika sa bahin sa lungsod sa Pigkawayan, sa sakop Gyapon sa Pipalma area, kung diin naaresto ang usak lalaki human kinin na musil sa usa ka motorcycle rider sa may Zone 2, Barangay Upper Bagger, Pigkawayan, na Cotabato, kagahapon sa Kadlawon. Ang maong dinakpan na alihan na ilhang si alias Nonoy nga mulupyo sa maong lugar, kung nga diin sumalapag ilipusil ni ini ang usa ka alias Ryan nga mulupyo sa Barangay Central, Katinggawan, Midsayap, Cotabato. Sa investigasyon sa mga otoridad na siren nga samtang nga nagamaneho sa iyang motorsiklo ang maong biktima, kalit lamang kinigiduol sa mga suspek o giya luthang sa makahadagang higayon. Nakahiagom ang biktima o gasamad pinusilan sa iyang tiyan, apan nahimo gyapon ni ini nga makasibat sakay sa iyang motorsiklo o gapadulong ngadto sa Libungan Hospital. Humana sa maong insidente na ilhan sa biktima nga suspect o naghimog porosot operation ang Pigkawayan PNP nga nagresulta sa pagka-aresto ni ini. Personal nga grads o panagbangi ang motibo sa maong krimen.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Balita higala, gikan na sa Pangil Bay, Misamis sa Occidental, kung diin mga miyembro sa media gireklamo sa mga government official. Kuyawan ni mga media, dili ni media, media.
1: Tinig ng Kanayunan! Tinig ng Bayan!
15: Pila ka mga barangay official sa lungsod sa Lala, Lanao del Norte, nagreklamo sa usa ka nagpailang media nga nangayo matudpa kini og bayad human kini nakapahigayon og interview. Nagpahayag og reklamo pila ka mga barangay kapitan o mangkagawad human sila giingong giduulan sa usa ka tawo nga nagpaila nga miyembro sa usa ka media outlet aron maghimo kini og interview. Ug matud pa sa nagreklamo, human mahuman ang maong interview, nangayo kuno ang maong individual o salapi isip bayad sa gihimong interview. Tungod niini, nabalaka pipila ka mga official sa barangay ug nag-awhag sa ubang mga official ug sa publiko nga magmatngon batok sa mga tao nga mahimong mogamit sa ngalan sa media alang sa personal nga interes. Gipahinumduman usab ang publiko nga ang mga litihimong media practitioners kasagarang adunay klarong identidad o identity o ang ilang pagkuha o informasyon alang sa balita dili angay mahimong paagi aron mangayo og bayad gikan sa ilang mga ma-interview. Sa pagkakaroon, gihangyo ang mga posibleng biktima nga report dayon sa gikinahanglan o kinahanglang mga otoridad ang susamang nga panghitabo aron maimbestigahan usab ang mga pangita usab ang maong mga suspetsado aron matagan kini og gustong aksyon. Samtang ikatakda usab nga kini pagkaisigutan ato si pegayon nga regular session sa liga ng mga barangay o matod pa nga diin angay kini pagkatukion aron dili na usab mausab pa kining maong nahitabo. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Pangilbe.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Samtanga dito sa 105.7 Joy FM Davao Oriental, mga 4-piece beneficiary sa Caraga ni Graduar, gihatagan o Rice Assistance. Detalye sa mga balita, pinagi ni Tinig 26, Erwido Badhay.
1: Tinig ng Kanayunan! Tinig ng Bayan!
9: Gipahigayon ang Breakthrough 2026 Graduation and Exit Ceremony alang sa mga beneficiaryo sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program of 4Ps sa munisipyo sa Caraga sa Miaging Adlaw. Isip suporta sa maong kalihukan, naghatag si Governor Nelson Boy ng hirang o Rice Assistance ngadto sa mga 4Ps graduates. Sumala sa provincial government ang mga suporta na pagkita sa padayon nga pakigtambayayong sa mga national government agencies aron mapalig-on ang mga programa alang sa mga pamilyang nanginahanglan o matabangan sila sa ilang pagbalhin ngadto sa mas lig-on o independente nga panginabuhian. Padayon usab ang paningkamo sa provincial government sa paghatag serbisyo o suporta alang sa kaayuhan sa mga pamilya sa Davao Oriental. Gikan diri sa Davao Oriental, Tinig 26, Erwin Omadhay, para sa Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
0: Higala alas 5:58 na ang atuang oras, samtang sa pika sa bahin. Dugang mga balitang lokal mahigala gikan sa probinsya sa Cotabato. Hoy, may nga buntag una sa itong mga kaigsunan diya sa may barangay Santo Niño nining Dakbayan sa Kidapawan na formal na gagiablihan sa lungsod sa Banisilan, Cotabato ang ikabay o niyadtong kagahapong adlawa ang ikalima nga kaadlaw nga 6 Governor Lala Simultaneous Exercises kun SIMEX on mass casualty incident for vehicular crash, earthquake, landslide o flooding incident. Ang maong aktibidad, gisalmutan kini sa mga first responder gikan sa ginalaing mga lungsod sa probinsya sa Cotabato nga gipanguluhan sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Kini maghatag og higayon sa mga lokal nga gobyerno, ipakita ang katakos niini pinaagi sa kompetisyon. Kailangang abilidad og kaandam sa ilahang mga abantero ug mga responder sa pag-rescue sa panahon sa emergency o emergency response skills, apil dihang emergency transfer, victim management, transport and endorsement, hailing, swift water or river crossing, map reading o land navigation, low angle rescue o triangling o paghimo o triaging. Sumala pa ni Cotabato Governor Lala Taliño Mendoza nga pinagi sa maong SIMEX mas mapaligon ang katakos o koordinasyon o kaandam sa mga unang taga-responde sa mga komunidad nga magasilbi nga maoy training aron na mas lalo o lali o mapaligon ang ilahang katakos sa naasoy nga pag-responde sa panahon sa emerhensiya.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Higala, wala kita igong oras sa unang bahin ng tulumanong Tinig ng Bayan. Musunod na itong primetime edition para sa paghisgot sa mga importante kayong mga hisgutanan karong adlaong Miyerkules.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
0: Sa ngalan ni Tinig 43, Gian Andro Tabugok, Tinig 4, Loy Rosario. Maing buntag, kanatong tanan.
12: Masarap ang pakiramdam ni Sam Razali, taga-poblasyon Pikit Cotabato, kapag nakainom siya ng Kopiyaki 7-in-1.
16: Kasi dati masakit man ang paa ko, parang arthritis mo. So every morning, magkape ako yan ang ginagamit ko yung Yaki.
17: Ano po yung Kopiyaki 7-in-1?
16: 7-in-1.
17: Tapos po?
16: Nung nag-start ako minom ng Yaki, yun, naalis na yung sakit ng paa ko.
12: Yan ang Kopiyaki, hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
0: Magandang araw mga member consumer owners at sa ating mga kababayan, ipinapaalam ng Cotelco sa publiko na ang Energy Regulatory Commission ay nagsagawa ng paglalathala ng ARC case sa number 2026-096-093RC na may kaugnayan sa joint application for the approval of the Emergency Power Supply Agreement sa pagitan ng Malita Power Incorporated at Cotabato Electric Cooperative Incorporated. Bilang bahagi ng proseso, magsasagawa ang ARC ng virtual hearing sa Cotelco Main Office, Manubuan, Matalam, Cotabato. Narito ang schedule, August 11, 2026, alas 2 ng hapon. Determination of compliance with jurisdictional requirements at expository presentation. At sa August 18, 2026, alas 2 ng hapon, pre-trial conference at presentation of evidence. Ang hakbang na ito ay bahagi ng legal na at regulatory process upang masuri ang naturang Emergency Power Supply Agreement. Para sa karagdagang impormasyon, makipaugnayan sa inyong pinakamalapit na Cotelco office. Cotelco, making tomorrow brighter for you today.
18: Nawagtang ang mga bugas-bugas ni Puti og ni Hamis ang kutis ni Judith Casas, taga Kamayahan, Butuan City. Kay nagsabon siya sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
19: Hermosa Kojic, kanaki na wala akong bugas. Ito naman yung mga wak-wak, kanang kanaki na wala akong siya.
18: Iyan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil o ang Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
2: Masigla na si Evelyn Cuenco, taga Pasonang, Kasambuanga City, matapos gumaling ang kanyang UTI. Uminom lang siya ng Yaki Herbal Capsule, pati sakit ng katawan ay nawala dahil sa kanyang paggamit ng Yaki Liniment Oil.
20: Si Evelyn, sir, yung nag-inom ko ng herbal and capsule, Yaki, kasi mayroon ako UTI. Tapos nawala agad ang nag-haplas ako, likot ko, Yaki Herbal Oil. Nawala agad.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
1: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
0: Oras ganap na nga alas 6:04 na.
1: Time checks brought to you by Serpentina Plus. Labanan ang diabetes. Mag-Serpentina Plus. Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita. Talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan.
21: Tinig ng Bayan.
1: Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat.
21: Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Bayan. Ito

Alas 6:09 ng atong oras kay istorya nako si Engineer Renier Amil Bahar Mahigala, no? Kay atoang kauban na karong butaga.

0: So mga higala, atuang kauban karon na si Engineer Renier Amil Bahar, ang atuang volcanologist no sa PBOX sa Cotabato Cagayan. Sir, good morning. Loy Rosario po sa Tinig ng Bayan sa Joy FM Kinapawan.
1: Hello, good morning Loy. Good morning po sa inyo mga taga-Paminaw.
0: Oo, kining mga linog nga itong na sinati karon ang katong sa pinakakusog, layo man to dito sa Japan, itong 7.1, pero sumala pa naakini sa Asia, sa to, kining Pacific Ring of Fire, o kabalo ka tayo na nga doon na po dagang mga lugar, diri sa ito nga nasod nga, permi po na ginalinog kay mo, murag doon ay sumpay ni anang maong fault line. But pinakaulahipod ka sa Baganga, Davao Oriental, Gitay og pod. Unsay mga update na ni sir kining mga linog atong nasinati karon?
1: Yes, nasay linog kahapon at 7:20. Dali ah, ako sa tanan akong data.
0: Ah,
1: 7:23 sa Baganga. Ang atong epicenter. Ang din naabot gihapon na sinati gihapon nato diri sa ato ang lugar sa Sintay Mindanao ang pagtayog. Baga, silt gihapon sa diri sa ato ang Sintay Mindanao.
0: Mm-hmm.

0: Pero ang doon na ba tayo gina-expect nga dakong kadaot, sir, o wala?
1: Hello, hello, man.
0: Doon na ba tayo gina-expect nga dakong kadaot, o wala po?
1: Oh, good to say lang, ha. Wala may mga reported yun ng mga ano, kadaot, minor lang. Wala po yung mga casualties po din sa buog. Wala po din sa baka generation tsunami.
0: Oo. Kini bang mga pag-tayog, sir? Kabauta nga layo tong Japan, pero halos sa pareho ang iyahang kining unsa tawagan ni ini ang rason na nasa sa Pacific Ring of Fire, no, ang maong pagtayog. Unsa di siya? May konektado ba ning maong mga linya sa nga maong fault line, o layo ra na gyud sa tua?
1: Layo ra na sa tua, lahi-lahi na siya nga fault ang galibok. Dili siya sama anang sa Baganga, which is ang atong epicenter is 16 kilometers south, 77 degrees east to Baganga, Davao Oriental. Tapos buon ako, 7.06 in the morning gahapon, magnitude 1.1 ang kalalumun is 30 kilometers lang. So, kining eastern side na to, Pacific, kanang nagpalibot ni Hanga Nasud, pasigun din lang siya makasinati o bitawag na ito ng mga earthquake o mga geological hazard. Kay atong subako, may linya kung diin ang Circumpacific Belt Ring of Fire nag-agi. So, unsa ng Circumpacific Belt Ring of Fire, diha ga gawas ng init sa kalibutan. So, mauna siya ay heat emission area sa kalibutan. So, diha mahitabo ng mga linog, diha mahitabo ng mga volcanic activities. So, naana, kada lugar, kada nasyon, along with that Circumpacific Belting Fire, normal gina siya na makasinatian ng mga linog.
0: Oo. Pero ang nakanindot lang, kaya bisan pa, inguna na kakusog ang tayog, no? Nakita na to kung unsa ka andam kining Japan tungod sa ilahang mga experience usab. Dili sama so dito sa Venezuela nga grabe, daghang kayo nga mga nangamatay dito hangtod karon, padayon pa ang ginahimong recovery nila sa kasamtangan og diri pod sa tua katong 7.8, no, nga kung asa grabe pod ang kadaot nga gihimo sa atua. Kining ingon ani nga mga experience sa sir so far sa atong assessment diri sa tua sa nasud sa Pilipinas. Aduna ba tay mga konkretong lakang nga ginahimo susama sa Japan? O wa pagyapon, tama lang ta panawagan?
1: Well, kung atong subayo ng suna sa presidente, atong Pizza 20 City, so aiming siya nga straighten ang National Building Code, align niya siya sa earthquake activities para wala yung mga istruktura nga mahugno just in case nga na ay mga magnitude 8 above. So, if that statement is true, if they will act it and the local government unit will implement it properly, so, hoping na makatinggawas ng mga building collapse, mga bad effects sa linog.
0: Oh, pero ang problema ni ini kay suntok sa buwan ang maong nga istorya, PR lang, wala gayoy aktwal nga panghitabo.
1: So, mao gani na nga mayon kuloy nga kung
0: kung implement.
1: They will act it, yung, it's good, but if they will not, then wala pa mahimo. So, ang bula, wala permis sa tuwa mula.
0: Mao gyud nagada sa implementor ni ini, especially sa mga local government unit o sa national nga mo'y muhatag o igong pondo. But sa inyo nga side, sir, enough ba kining ginahimo nato nga mga earthquake drill kay kagahapon dito sa Arakan Cotabato, sa Banisilan Cotabato, gipahigayon po itong kining ikaunom nga goblala simultaneous sa exercises ko na SIMEX para sa earthquake drill, kanang vehicular accident o guban pang mga mass casualties?
1: Well, kung may mamugag enough manggod, Loy, kana magung enough manggod kung pwede na or it can resist a certain event. Well, a reaction, any response, any action activity should respect to any hazard Anong reaction na siya, response na siya, it's not enough. Nakita man nato nga devastating ang ano ang effect. So malik ka diri sa preparation ng mitigation.
0: Mao na pinaka importante sa tanan.
1: Ang preparation ng mitigation nato is naka ano, naka plaster. So kung halimbawa lang mulinog or magmagyo, wala tayong problema kay dili man ta maapektuhan. So maybe mga laging mga ano diha nga maka-affect sa pagkaon, but not severe like kanang mahuglo gyud ang mga structure.
0: Ang problema diri sa ato nga nakita, batasan na sa mga Pilipino diha ra mo react kung duna nay nahitabo, pag wala kay nahitabo, kumbaga walay pakialam ba, pagapasagad lang.
1: Dili lang nga na, Loy. After a week, after 2 weeks, malimtan na kung tinitabo.
0: Mo, no? Kining nindot yung panawagan ni Senador Bongo, katong iyang nga gi-file nga, or kining bill, no? Nga ako nga asa katong ilaw dito sa iyang Senate Bill number 173. Nga ang tumong nini ang pagtindog sa Department of Disaster Resilience. Dugay na kayo ni siya nga hisgutanan hangtod karon. Wala pagyapon ni sir, no?
1: Well, daanak sila haloy, but again, that bill is para papaspas ang response, so maybe we will just rename na to sa Disaster Response Department. So, ang emphasize niya po, nasa response, nasa kung na'y mahitabo, mauna siya ay nakaplastar na daan niya buhato. So, again, wala gihapon dito ang mitigation ng preparedness.
0: Maul.
1: In fact, in that department, nga ano, ang tanang science-based ng mga, ano, wala na. Just merely monitoring. So, if monitoring na lang, ang science-based ng mga agency, so, as good as snapping na siya.
0: Maulagi, no? Sa inyong apart, unsa ba ka high-tech na nga ito ang P-box karon para ma-monitor kining mga dagkong mga linog? Kay, di ba, sa itong mga interview kanunay, dili man gina ito ma-predict, dili man gina ito balaan kung asa dapita mo igoon yung kusog ng linog. Unsa ba, bisag kining ginaingon nga the big one, kinibang na itabo sa Sarangani, the big one na ba ni? Unsa ba?
1: Well, pari-pari mo tanoy sa ilahaloy. if what they have in Japan, they also have it here in the Philippines. The only difference is gamay ra kayo is ang means of instrument. But again, even though nga dili nga nakadin sa itong instrument, kailaha, but again, we can cope up. Kuhan gihapon ta, maka-cope up gihapon ta sa needs sa itong science-based nga computation. So, dili gihapon ta behind with when it comes to technology, when it comes to knowledge sa manpower, dili gihapon ta behind. Kaya nag-exchange knowledge kung gihapon sa ilaha. Every now and then, sila na adiri sa tua or kita na atalito sa ilaha, matuto sa ilaha.
0: Ang problema lang diri sa ato ang nasod tungod sa kapobrehon kanang building code nga atong ginahisgutan, dili gid na siya mapatuman, no? Kay ang quality sa hollow blocks daan sa pagpatukod og balay dito sa Japan, bisa pag ilabay nimo ng hollow block, di gid mabuak diri. Kumuto nimo madugmok man.
1: Well, regulation na siya ang problema nato, Loy. Implementation and the regulation, wala tay diha ta na ay problema.
0: For implementation.
1: Example, kanang hollow block meeting, since naipusog na linog, akong report personally, naano magina sa akong report, na dapat na ay regulation, na ay giingon nga balaod nga ipatuman, para diya, anit, wala. Bisag-asa ka makakita, na ay hollow block meeting, na ay ano, so wala siya ay regulasyon, wala siya ay balaod. So, anybody can have that business without proper checking if they are making it right or not.
0: Ma-remember na ko ning, di ba, after 2019 nga linog, dari sa probinsya sa Cotabato, mao dento inyong giingon nga dapat ilawam dito sa sa building code ang quality sa halubla kaligon gayod. Wala ni tabo. So sa kasamtangan tama to nga nakita nato nga hangtod karon no. Dunay mga nagahimo og halublak nga actually di manggid ba kapasa sa standard kung atong pagatun-an, pero mo lagi ang mga opisina sa gobyerno kinsa pa dapat manubag ni ini.
1: Mauna siya, Ray. Meron yung mga rakong pakutana rin, ha? So, I mean, always mong good, ang mentality mong good na ito is na as a response.
0: Oo.
1: Kung may mahitabo, mauna yung buhaton.
0: Mm.
1: Mas wako mo itong maghatagtag mineral water, maghatag sa ratilo bugas, kisa sa wala yung mahitabo.
0: Mauna yung labad. Mauna yung labad, ha?
1: That mentality, I think, by the hundreds of years before mawala, before mabalhin ta sa reality nga mauni siya dapat baton.
0: Depende gyud po sa leader no. Ani sir kung kinsay mag mabutang di ang leader nga matinud-anon kana siguro mapatuman, pero kung leader nato wala lang gyapon paling-paling wa gyapoy kwenta. Anyway, salamat kay sir sa oras nga gihatag nimo sa tong programa. Basinto na kay dugang mensahe sa tumang katawhan, especially ni ining mga panahon nga dunay mga pagtayog.
1: Yes, we have to prepare. Usbon na to, usbon na to, usbon. Ang natural hazard, normal na siya, naano na siya permanente, naano tapirmi sa area nga na natural hazard. At di ka ma-disaster, mahimo na to ng choice. So mag-prepare ta para dili ta maapit.
0: Aha.
1: Imbo siyang disaster.
0: Aha.
1: So atong balay, atong i-retrofit para just in case maubot ng kusog mo nilog, wala tayong problema. Dili ta ma-apektuhan, dili ta mabiktima.
0: Aha. Sir, salamat kayo sa oras. Ngayon mong gihatag niya ato nga tulumanon ng maing buntag po. Thank you so much. Mga katinig inyo nga nabati si Engineer Renier Ramil Baharo sa Vulcanology sa P-Box Cotabato, Cagayan, mga higala. Dako-dako niya nga area to. Kaya tungod maayo mo ni si Engineer Ramil Bahar. So at least kano ang ato nga nakita mga higala, pinaka-importante gayod sa tanan. Atong kauban karon na si Kaubang tinig 40 Ruby Padilla
2: season. Sir Loy, iba na talaga ang handa, no?
0: Oh, totoo. Tinood gina siya.
2: Salamat kayo, Engineer.
0: Gina kanunay nga kung andam kanunay, mas less ang kining dakong epekto nga kadaot kay tanawa ang Japan na Kaubang Ruby.
2: Oo.
0: Na kung asa ang grabe, Japan, no? Di ba? 7.1.
2: Yeah.
0: Oh. Pero nakita na to ang kadaot, dilingon na ana, sama sa Venezuela.
2: Ang ilang mga structure siguro, Loy, pagtukod yun, ana, Loy, kanang gitanaw, gitanan ba? Walay kanang matawag na to nga house-yaw sa materials.
0: Ang gobyerno nila, sa pagpatuman sa balaod, hugot.
2: Oh.
0: Diri sa to, mo ni, di ba, ma-remember ni mo, Kaubang Rabbit 2019, nga kung asa kining atuang sitwasyon.
2: Igo ang kinapawan yun ato, no?
0: Probinsya sa Cotabato. Oh. Mautong nagpagawas ang P-Box nga dapat ipatuman ka itong building code.
2: Building code, good.
0: Pero diha pa lang sa mga materialis, nakita, usab na ito, nga kung asa, gayon mo patuman, no? Katong naasoy nga kining hisgutanan nga dapat.
2: So Manager Loy, we learned our lesson the hard way, yun ato.
0: Correct, oo, mao
2: gyud. Kaya dinhigo natukod itong makita ni mo, grabe ang mga hinabang, kay gitawag naman tag tent city.
0: Mao.
2: Kunting bagaasan ang bungkag ng mga panimalan.
0: Oo, no? Kaya ang kining atuang mga buildings, prop, opo, standby prop. Kining atuang mga materials ka ginagamit, wala man gyud sunod dito sa standard. Dawa.
2: Tinood, laliman kag isa ka sako nga semento na tag 80 ka hollow blocks.
0: Oo.
2: Loy, no?
0: Manang, so, mo na sa Japan, ilabay ni mo ng hollow block, dili gano buhak. Dili sa Pilipinas, kumuto ni mo. Kumuto ni mo ng hollow block o buhak.
2: Dili palabay ko.
0: Kumuto ni mo. Kaubang, Namrubi, ato ang kaoban karon si Professor Ramon Bilino Jr.
2: Good morning, Prof.
0: Atong hisgutan, kay kini magpadulong magyuni sa implementation sa gobyerno sa mga balaod nga yes. Napasa na. Kining gipahigayon nga State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Unsabay gradong ihatag ni Muni ini.
2: In a scale of 1 to 10.
0: 1 to 10.
2: 10 ang highest, lowest ang 1.
0: Sa mga nakita nato nga survey nga gipahigayon, no? Sus in town, wag katunga gani. Bisag 4 mo gani, wa daw kabot.
2: Di man magkapareho ang palakpak dito sa taas, no? Sa mga imbitadong nakabarong.
0: Kaysa sa mga tao, yanong tao. Correct.
2: Anong lahi man ni Loy,
0: no? Mao.
2: Lahi siguro ang pagrado. O lahi ang sitwasyon.
0: Lahi ang sitwasyon. Unya, kagahapon pod, sa Senado si Senador Alan Peter Cayetano.
2: Nay counter zone?
0: Oo, nagpahinga yun og kining kontra zone. Pwede dai ni ingon ani diay no?
2: Sayo. Sumayo na si Professor.
0: Oo. Atong kauban si Professor Ramon Nabilino Jr. sa Kapolitikal ug Economic Analyst. Prof, magandang umaga po.
1: Yes, magandang umaga. Magandang umaga din sa lahat ng mga nakikinig.
0: Opo, kung kayong tatanungin, alam ko nakatutok po kayo sa zona ng presidente at kahapon doon sa kontrasona ni Cayetano. Anong reading nyo, Prof?
1: Yeah, actually, no, yung ganun is expected yun. No? Kasi nga, hindi talaga sila nag-schedule din ng, ano, no, ng impeachment trial kahapon. No? Dahil nga, ang expected ng leadership ng Senado.
0: Ah.
1: Magkakaroon nga ng kontrasona. Kaya sabi ko nga na hindi naman talaga yan siya bago eh. medyo usual na yan, no, na nangyayari. Yun lang, hindi lang nabibigyan ng pansin in the previous na mga zona. Pero ngayon kasi, syempre, medyo mainit yung politika. Kaya medyo napansin natin, no. Yun, masasabi natin, that, ano, pareho, no. Partly, ano eh. Kasi syempre, may political motivations yun. Siyempre, alam din natin, no, na yung zona ng presidente, meron din siyang objective, may political motivation din siya. So, kanya-kanyang motivation yun eh. No? Bahala na yung tao kung kanino maniniwala, no? Pero sabi ko, ano, medyo may pareho namang may, ano eh, may, at least, no, may mga katotohanan, no, kahit yung sa presidente, no, pwede rin masabi, no, we must admit, no, partly may katotohanan yung mga sinasabi niya. Mm. Same with dito kay, ano, kay Cayetano, na ganun din, no. Yun lang, sa atin kasi hindi masyado pinapansin yan in the past, eh, no. So, parang ngayon lang na narinig ko, ah, may ganun pala, pwede pala yun, pero ano po yun, normal na po yun, okay? Uh-huh. And expected na po yun. No? Yun lang, hindi lang masyado pinapansin in the past.
0: Oh, yun lang ang tanong kung sinong paniniwalaan na sa kanila. Kasi kung ang taong bayan ang tatanungin...
2: Yeah, baka is experience siya. No? Pag sinabi mo ang bigas, hindi talaga nag 20 pesos. Eh,
0: oh, tumaas pa.
2: Sasabihin mo, rhetoric lang yun. No? Ano yun, hindi yun totoo. So, Prof, depende po sa talagang eksperyensya ng mga tao, lalo na yung nasa talaga sa laylayan ng lipunan. Hello, Prof.
0: Prof?
1: Yeah, medyo nag-chachapi po yun. Medyo humihina na naman po yung...
0: sandali, signal, no? may problema talaga. May kikik dito sa ano? Sa linya na lang.
1: Yan, medyo okay na.
0: Okay na.
2: Prof, sabi namin, Prof, sabi ko, depende, yung paggrado, depende kung ano yung tunay na nararamdaman at eksperyensya ng taong bayan.
1: Yeah, exactly. No? Kaya nga sinasabi natin pag tayo na nanonood or nakikinig ng SONA, may mga reflection questions daw sa mga tao. Like for example, ano ba yung magandang nangyari? Kasi apat na taon na eh, no? Ano yung mga magandang nangyari noong the past 4 years? At ano na yung hindi nyo nagustuhan sa past 4 years? No? At ano yung gusto mong makita sa mga remaining 2 years? No? Yan yung usual na tinatanong natin, no, sa mga tao. And yun nga, sabi ko sa kanila, tingnan nila, no, yung kanila bang experience, ano ba, no, naka-align ba, no, doon sa sinasabi ng Pangulo. No? So kung hindi siya naka-align, so most probably, no, disconnected pa rin yung Pangulo sa tunay na nararamdaman ng taong bayan.
0: Hmm.
1: So ganun naman talaga yan. No? So medyo, no, kaya sabi nga natin, no, kung papaniwalaan nyo lahat, no, ng mga achievements na na-mention niya, di ba? Ang dami niyang na-mention achievements, bakit sa mga survey, medyo mababa siya.
0: Hmm.
1: Di ba? So, and kung yung, ano, kung yung administration, patuloy pa rin i-deny yung survey, may problema tayo. Kasi yung iba, sabi nga natin na the first step, no, in solving a problem is to admit, no, that there is a problem. Pero kung ganito na hindi nila ina-admit na may problema, problema talaga yun. No? Kasi hindi natin masusolusyonan kung ikaw mismo hindi mo ina-admit na may problema talaga.
0: Hmm. Ilan sa mga punto na binanggit dito ng Pangulo ang pagbawas doon sa bayarin ng ating mga kababayan sa kuryente? Ito pinaka-importante dahil pinaka-pobreng Pilipino ay nakakaranas ng napakamahal na presyo ng ating kuryente. Dito sa usaping ito, Prof, anong tingin nyo? Maibigay kayo ito ng gobyerno? Itong sinasabing tax relief para sa middle class din na target daw ng gobyerno at pati itong kuryente? Kasi si Senadora Risa Hontiveros nagsabi na kung saan yung binabanggit na nuclear energy bilang pangmatagalang solusyon daw ay hindi talaga ito solusyon sa problema ng mga Pilipino sa supply ng kuryente, Prof.
3: Yeah, magkaiba yung ano, magkaiba yung issue ng nuclear, magkaiba yung issue ng systems loss, no? Doon sa systems loss, yun, medyo nabigyan ko ng ano yan, nabigyan natin ng pansin yan kasi ito yung isa sa pinakamatagal na pinalakpakan eh. And sabi ko ano, na madaling sabihin, no? Like for example, sa systems loss, siyempre sabi na, hindi na dapat magbayad yung taong bayad ng systems loss. Ang tanong natin, sino magbabayad ngayon? Ang systems loss kasi yun po yung mga nawawala, yung mga nanakaw na ano, no, na kuryente. Alam na naman pabayarin niyo yung distributor, no, yung mga electric companies, no. Alam na sila magbabayad, no. Nangyayari kasi yan, for example, no, kung nag-deliver ang ano, no, nag-deliver yung generator, yung nag-generate ng kuryente, nag-deliver for example ng ano, 100 kilowatt, no. And then pag-distribute ng distributor, no, yung mga electric companies natin, eh yung nasingil na lang is 80 kilowatt. So may nanakaw na 20. Sino magbabayad ng 20 na yun?
0: Oo.
2: So walang mekanismo, Prof. Sinasabi lang wala, parang titulo, pero kung paano gagawin, ibang bagay na naman yun, Prof.
3: Yeah, sinasabi nyo lang is palitan daw yung ano, yung ipiralo. Eh, yung ipiralo, iba din naman yun, di ba? Kaya sabi ko nga na, yun, no, maraming mga sinasabi doon, no? Ang dami niyang minimension about ano, about yung mga ipapamigay naman, no. Isang pag pinapalakpakan doon yung kahit ako pumalakpak ako yung 350,000 na tax exemption. Diba, maganda 'yon, 'di ba? Pwede 'yon. Yun talaga it can address the inflation kasi mas mataas na po yung ano, yung take home pay ng isang ordinaryong Pilipino. Ang problema natin doon is that syempre ang laki ng mawawala sa gobyerno noon. If you remember, no, under sa si President Bigong sa train law, 'di ba? Na 'yon, ginawa nila 'yon, no, at tinasa nila yung tax exemption pero binawi nila sa ibang taxes sa ano, no, sa mga big companies, diba, yung create. So 'yun, yung medyo ano, no, sabi natin at least na merong ano, may pampalit, 'di ba? So may mawawala sa gobyerno, may pampalit kasi nga kailangan ng gobyerno ng pera.
0: Lalo pa sa malaki ang utang ng gobyerno ngayon.
3: Oh, so pag mention
2: niya sa utang babawi, Prof, no?
3: So sa kanyang pag-mention, wala nga mention, no? Sige, ibigyan natin ng tax exemption, pero ano kapalit nun? Diba, saan natin kukunin yung mawawalang pondo ng gobyerno? Eh, ang dami niya pang gustong pondohan, di ba? Ang dami niya pang gustong gawin, no? Katulad nung last year's na SONA, di ba? Yung aking initial reaction, ang dami pala nating pera. Kasi ang daming pinapamigay ng presidente. So, yun yung ano, no? Yun yung reaction agad natin, no? Yun, maganda na sana kung yan ay mapapatubad, no? Because it will really address etong problema sa inflation, no? Pero yun ang tanong natin, eh meron kayang ipatupad to given na malaki po malaki-laki mawawala sa gobyerno.
0: Oo.
2: Prof, sabi niya i-amend ang rice tariffication law para sa mga magsasaka. Anong take mo dito, Prof?
3: Yeah, actually ano, kailangan naman i-amend kasi unang-una medyo ano siya eh, medyo hindi siya nagre-respond na sa ngayon, no? Remember yung rice tariffication kasi ginawa yun, no, dahil sa mataas na presyo no, in 2019, diba? And yung plano sa ano dyan is yun, no, mag-import tayo na mag-import, no, pero para hindi mamatay, no, yung industry natin, no, yung rice industry natin, eh yung taripa na makukuha doon ano, gagamitin yun, yung pondo gagamitin para i-improve, no, yung productivity ng ating mga farmers, mga specifically mga rice farmers. Eh, yung problema is that ang tagal na, 2019, ano ngayon, 2026, 'di ba? 7 years na. Nasaan na yung pondo? Ano na ba yung mga programa na nagawa natin para sa mga rice farmers natin? So siguro no, may problema, may butas no doon sa batas kaya hindi kaagad na-release yung pondo. Tama nga naman na ano no, na maganda yung sinabi na i-revise, no, hindi niya sinabing i-repeal, no, kasi para sa akin importante pa rin no, na ma-improve natin yung productivity ng mga rice farmers natin.
0: Pero ang tanong nga dito, eh hanggang kailan ito mapapakilabangan ba kaya ng mga magsasaka dahil alam natin na naghihingalo na sila ngayon at marami
2: na
0: mga marami na mga magsasaka ang nag-convert ng kanilang ano from agriculture palayan to ano na.
2: Ang iba ginawa ng residential houses.
0: Residential, binenta na, pinaano na, pinaano tawag doon? Ginawa lote-lote na.
2: Lote-lote, oh. No?
3: Yeah, actually, yan din yung nag-iating yung problema natin ngayon kasi diba, bagsak din yung GDP natin at kung titingnan natin kung saan sektor na bumagsak tayo, agricultural yung bumagsak talaga. Do. And lalong-lalo na, do, kung matutuloy itong Pax Silica, 4,000 hectares yung mawawala dyan sa Tarlac. And taniman to, 4,000 hectares yung mawawala dyan. Diba, yan yung medyo mas productive natin ng mga taniman no, dyan sa ano, no, Central Luzon. So, yun. Very proud pa yung ano eh, di ba? Parang halos hindi pinag-isipan eh, no? Tatanggapin ka agad itong Pax Silica. Sabi natin, no? Hindi lang sa maraming maano, no? Maraming mawawala ng trabaho no? Ng mga farmers natin, no? Bababa yung ating production, no? Agricultural production. At the same time, syempre, lalong iinit ang China sa atin, no? Kasi yung Pax Silica naman talaga, nakadesign yan para kontrahin yung China.
2: Prof, ang sabi ng Pangulo, ano, mag-generate ng libu-libong trabaho. Vis-a-vis sa mga kritiko na nagsasabi rin, tama, mainit ang China sa atin at baka maging target tayo. Maliban doon, issue po ng masyado itong, kumbaga, ano, sakim sa tubig, climate problem. Ano pong dapat na sana kinonsidera ng Pilipinas kasi 30 nations ang involved. Yung ibang countries hindi pumayag. Ba't tayo pumayag? Kapalit daw ng trabaho.
3: Yeah, ako yung sa trabaho, hindi pa nga tayo sigurado eh. kasi remember, this is an AI hub. Uh-huh. Diba? Ano bang
0: puro mga robot yan, machines yan.
3: Ano bang trabaho? Magbabantay ka ng magbabantay ka ng computer.
2: So, yun. Hindi yun habang buhay, hindi, Prof. Prof, hindi yun pang matagalan, habang buhay. Trabahong
3: ka. In fact nga, hindi nga tayo siguro. Siguro, habang kinukonstruct, no, yung hub, yun, trabaho yun. Construction yun.
0: Laborers. So.
3: Pero after na makonstruct yun, anong pang trabaho ang kailangan? And of course, no, yung technology kasi yan. So, malamang, no, ang mga papasok, ang mga mag, ano yan, ang magtatrabaho yan would be those countries, no, na nagbuo niyan. Eh kasi iba't ibang countries ang nagbuo niyan eh.
2: Iba ka mag-i-import. Prof, mag-i-import tayo ng mga trabahante mula sa iba't ibang bansa kasi 30 countries led by US. Baka magtataka na tayo.
3: Hindi naman kailangan mag-import kasi ito pang masakit 'yan, no. Ang gusto ng US is that hindi under the jurisdiction ng Philippine law yung area na 'yan. So ibig sabihin this is ano, no, this is a US basis again, no, parang US base, no, if you remember during the time na nandito pa yung mga Amerikano ng Clark and ano, no, diyan sa Subic, 'di ba, wala tayong jurisdiction, no. Kaya nga ngayon pag pumasok kayo sa Clark and Subic, parang US pa rin siya, no, kasi parang nasanay na sila doon sa disiplina, 'di ba, nung under sa US jurisdiction. So wala tayong jurisdiction diyan. And ito pa ha, hindi lang tubig yung problema natin, pati kuryente, kasi ang lakas kumain ng kuryente nito kasi puro computers ito.
0: Mm-hmm.
3: Diba? And ito, ngayon nga, nakukulang na tayo ng kuryente. Mm-hmm. So, paano ba ito? Na-establish ba yan? Yan yung priority ng ating government. So, magbabrown out yung mga lugar natin, sila, hindi sila magbabrown out. No? Notice nyo kasi pag sa brown out, no? Pag nagkulang tayo ng kuryente, yung mga importanteng syudad, sila po yung last matatanggalan ng kuryente. So yung mga countryside po, no, yung mga probinsya, yun po yung unang tinatanggalan ng kuryente. Kaya mas mahaba po yung brownout sa probinsya compared po sa mga cities. Pero pag ganito po na may Pax Silica, syempre, mamamapahiya yung gobyerno, no, kung magkukulang ng kuryente, dumin na ngayon, ibubuhos yung kuryente. So paano naman tayo, di ba? Paano naman yung mga ordinaryong Pilipino din no, na naghahanap buhay na gumagamit ng kuryente?
0: Mm. So ibig sabihin nito, Prof, pwedeng isingit dito ng Pangulo yung plano niya na maglagay ng ano, nuclear power energy.
3: And that's exactly yung ano, no? That's exactly yung minimension niya. Kasi di ba, medyo last part niya yung Pax Silica. Nung nag-mention siya about, you know, itong mga solar farm, di ba? Itong mga wind farm, di ba? Dami niyang na-mention, di ba? Na ano daw, no, mag-o-open na, sabi ko, ito, preparation na to sa Pax Silica. Diba? Yun lang, yung nuclear power. Ang problema naman sa nuclear, hindi naman siya immediately, no? Hindi siya madali na, like for example, sa mga solar farm, madali mo lang ma-establish yan, no? Kasi yan, ma-establish mo lang yung mga baterya, ma-establish mo lang yung solar panel, okay na, no? Pero yung nuclear, kasi hindi, ang tagal na ng nuclear natin, no? By the way, decades na po yung nakatayo dyan.
0: Panahon pa lang senior yan, eh.
3: Oh, and kahit po hindi natin ginagamit yan, binabayaran po natin yan.
0: Oh.
3: Kasi hindi na siya pwedeng sirain eh, kasi na-establish na siya, no? So, yun, sabihin na natin na matuloy ang nuclear. Yung tanong natin ngayon, prepared ba tayo sa mga nuclear meltdown?
0: Hmm.
3: Diba? Yeah, medyo maswerte ang Japan, no? Kasi mayaman sila, diba? Yung nangyari doon sa ano, no? Yung sa earthquake nila. Oh. Diba? Nagkaroon ng meltdown. Pero okay yung Japan kasi mayaman sila, no? They can evacuate people, no? Pwede nilang tanggalin yung mga tao doon kasi they can afford, no, to do that. Eh, paano naman sa Pilipinas? No? So, kumusta kaya ang Bataan? Kasi nasa Bataan yan.
0: Hmm.
3: So, di ba po, populated pa yung Bataan. If ever na, like, example, magkaroon ng earthquake, magkaroon ng volcanic eruption, no, ng malakas na bagyo, di ba? Or kahit tsunami, yun, safe ba yung mga tao dyan? Eh, kung magkaroon ng meltdown, eh, ilang libong tao ang mamamatay. Diba? Not mentioning pa, no? Yung ilang taon pa na we have to suffer with the, ano, with the radiation.
0: Oo, tama. Eh, kasi yung radiation, hindi basta-basta na wawala yan, eh. Taon din ang pinag-uusapan dyan. Pero balik doon sa Paxilica, Prof. Yun na nga, ang sabi ng marami, ay, pagkakataon to, kailangan kumuha tayo ng kursong IT. Dahil magagamit ito. pero
2: dahil gusto makatrabaho.
0: Oo, para makatrabaho kaagad. Pero ang katotohanan pala, ang makikinabang nito, hindi rin pala mga Pilipino, Prof.
3: In fairness naman, of course, may mga Pilipino dyan. No? Pero sabi nga natin, hindi ganun kalaki, no? Yung in-expect natin, ano kung malaki nga ito? Kasi $10 billion to, so ilan to in pesos, di ba?
0: Hmm.
3: Malaki nga ito, malaking investment. So, syempre, maraming mga ito create jobs. No? Pero, sabi nga natin, ano mga jobs ba yung ano? No? And ito din yung problema natin is that kahit yung mga nag-establish yung Paxilica na yan, no? Iba-iba po yung datos nila. No? May nagsabing millions, may nagsabing thousands. Trillion, actually, trillion yung mga nakikinig ko. So yun yung ano, nasabi ko na pag-isipan. Anyway, November pa naman yung deadline yan. November pa yung mag-de-decide yung gobyerno kung tatanggapin natin yan. Oo. Pero sa ngayon kasi, no, nanonopis natin, nagpaparamdam na yung China. Kaya nga sabi ko, medyo umiinit na kagad yan sa West Philippines. Bakit? Kasi na alam ng China na malaking impact yung Paxilica na yun sa kanila. And of course, di ba, para medyo madilim yan, gagawa ng paraan yung China. China will not take this sitting down.
0: Oh.
3: Kaya sabi ko nga, lalong iinit tayo. Lalo na ngayon, malapit pa sa Taiwan. So, lalo ngayon nag-init ngayon ang China dyan.
0: Mm.
2: Prof, maglalagay, in short, sort of maglalagay sa atin sa panganib, magiging objective target tayo.
3: Yung problema, no? Kasi, di ba, yung Paxilica na, para sa mga nakikinig, no? Yan po ay yung, AI hub, no? Na i-establish ng different, no? Western countries to, no? And this is to, compete, no? With the Chinese AI industry.
0: Hmm.
3: Kasi sa ngayon kasi, aminin nila o hindi, number one kasi ngayon yung China sa AI. AI tsaka yung electric vehicle, no?
0: Oh.
3: So, kaya gusto nila, syempre, kung nakokontrol ng China ng AI, di ba, yung napapanood natin sa mga sci-fi na mga movies, di ba?
0: Oh.
3: Na yung computer na yung nagde-decide sa tao, di ba, yung nakakalaban natin na yung mga computer. So, yun, parang ganyan na yung, parang ganyan na yung labanan. Kung dati, nuclear weapons yung labanan, ngayon, parang AI na yung labanan, no? And, yun, this is a collaboration of many Western countries. And, di ba, ito yung this is the first of the many AI hubs na established nila. So, first of the many. Pero tayo yung first. So, yung tanong, bakit tayo?
2: Bakit parang sample area tayo, Prof? Parang guinea pig.
0: dahil kayang bilhin ng gobyerno natin?
3: Bakit hindi pwedeng malayo sa China? Bakit malapit sa China? Di ba? And of all countries pa, yun pa talagang may problema sa China.
0: Oh.
3: Di ba? And of course, kung ito, hindi naman sa may conspiracy theory. Ito kasi, kung ma-establish yan dito, of course, no, AI yan, no, and the countries na nag-collaborate yan would do everything to protect their AI hub. So, anong ibig sabihin yan?
0: Mm-hmm.
3: Maglalagay din ba sila dito ng mga missile just to protect the AI hub nila?
0: Oh.
3: Diba? So, kung maglalagay ng missile dito, hindi ba threat to China yun? At kung ito magkakaroon ng gyera, parang World War II na naman, no? Hindi naman natin kalaban yung Japan, pero tayo yung binugbog.
0: Tama. Oo.
2: Oo, kasi andito yung facilities. Puunahin yeah, exactly. Yung facilities. Hindi lang naman yeah, exactly. Yung
0: prof. Prof, idugtong ko. May itong pahayag ng Pangulo na maglo-launch tayo ng rocket. At yung pakikipag-usap niya sa telepono sa kay Hegseth na ipaparating daw ni Trump yung ating pinaglalaban ng West Philippine Sea kay Xi Jinping. Anong tingin niyo rito, Prof? May ugnayan yan dyan sa Pax Silicon na yan?
2: At saka hindi ano, ba kayo
3: medyo magkakaiba yun. No? Unang-una, yung rocket kasi, pwede kasi magamit yan. Although we have been doing that. No? Hindi lang tayo nagpadala ng rocket, nagpadala tayo ng satellite. No? Baka ganun yung ibig sabihin kasi. Like for example, para saan tayong rocket? Ano lang yan? Bragging rights ba yan? Oh, may rocket tayo. yung una nga, akala ko rocket na like defensive rocket. No? Yung pala space rocket. Di ba? So probable no na magpapadala na tayo ng satellite no sa kalawakan no just to you know unang-una pwedeng for technology for communication and then yan para makita natin like for example no sa kailan magandang magtanim kasi ikot-ikot yan ay makikita ngayon no kung ano yung mga weather patterns maganda sana yon no pero hindi naman na-explain ng Pangulo para sa kanyang rocket yung ano sabi ko matagal na tayong nagpapadala niyan no I would remember pinakauna nating satellite pinadala sa kalawakan is si Aguila 1.
0: No? Remember.
3: Mga 1990s pa 'yon.
0: Oh.
3: So yun.
0: Yan din ang ginagamit ngayon ng mga local user yung Aguila 1, especially doon sa mga may negosyo sa cable.
3: Oh, and dito kasi after events no nagre-rely na tayo sa other countries no kaya maganda na sarili nating satellite pero kung yun ba yung gusto ng mangyari ng presidente kasi wala namang explanation sabi lang magpapadala ng rocket now yung kay Xi Jinping I don't think na ano pwede namang i-mention ni Donald Trump yun but you know syempre may political interest din naman ng ang China, may political interest ang US. And remember no, yung final natin na kaso sa tribunal, bakit hindi umaten yung China? Kasi ang paniniwala ng China na-influensyahan lang tayo na exactly yung exactly yung picture ng unggoy. Diba nakita niyo yung ano pinalabas ng China na unggoy. So, yun, no? ang iniisip ng China is that inuutusan lang tayo ng western countries, 'di ba? Nakalabanin yung China kasi yung ang sa tingin kasi ng China is that naturally, no, kung tayo lang hindi makikipag-away ang Pilipinas sa China, kung tayo lang, 'di ba? Pero kung dinidemonyo daw tayo ng western countries, eh syempre lalakad din loob ng Pilipinas. Oo. So yun. So kung gano'n na ilalapit ng ni Donald Trump kay Xi Jinping itong issue sa West Philippine Sea, so sa tingin nyo mas matutuwa si Xi Jinping na di ba na ang China ang iniisip na ng China ay yung US mismo yung nagugutom sa Pilipinas and now yung US ngayon ang lalapit para sabihin na ayusin natin yung West Philippine Sea di ba so yeah I don't think na there will be a development there no given na sabi ko ang iniisip talaga ng China US yung reason kung bakit malakas ang loob ng Pilipinas ngayon
0: ayun
2: so professor parang we entertain and we provided ourselves as bahagi ng proxy war ng malalaking countries na wala naman tayong kakayanan.
3: Yeah, exactly. Kaya sabi nga natin, pag-isipan natin itong pact. Yeah, of course, no, investments are investment. Kailangan natin, which kailangan natin ngayon kasi bagsak yung ating GDP, ang taas ng ating inflation, kailangan natin yun. No? Pero sabi nga natin, tingnan natin yung long term, di ba? yung pangmatagalan. So kung pangmatagalan ba, would this provide more harm or good sa atin? Diba? Yun dapat yung iniisip natin. Hindi yung pansamantala lang na okay ngayon, okay yan kasi maraming trabaho yan. No? Pero sa katagalan yan, diba? Isipin na lang natin, no, kung ano magiging reaction din, no, ng mga bansa tulad ng China, no, na malapit sa atin. Ano magiging reaction din, no, ng North Korea? I'm not yet mentioning North Korea.
4: Oh.
3: Diba? Eh, nagtetesting na nga ng ballistic missile tong North Korea, no, and based dun sa mga nabasa natin, eh, yung range, no, eh, pwedeng umabot na ng Pilipinas.
0: Nako. Patay tayo niyan. Pag magkamali lang ang hakbang ang Pilipinas, eh, kawawa ang mamamayang Pilipino. Prof, maraming salamat po sa oras na ibinahagi niyo po sa ating programa at sa muli, magandang umaga po.
3: Eh, maraming salamat na target na sa state.
0: Opo. Sige, thank you so much po. Si Professor Ramon Bilino Jr., usaka politikal o economic analyst na mga higala, may kalambigitan na niining naasoy nga hisgutanan sa nahimong sona.
2: Sa na unsa naman hinuunloy? Mura mag trabaho versus insecurity, no? Dili kayo na masabtan sa mga katawang Pilipino, pero ang tanaw ay trabaho ni. Pero dapat maghuna-huna yung thousand times, no?
0: Oo. Kinibang panginabuhian, base mahimong kamatayan. Pag-abot sa panahon na
2: disaster ni.
0: Oo. By the way, atong ipagpadayo ng paghahisgot na niining sona sa presidente ka Kaboko, kung naminaw mo, amot, interesado pa ba? Doon na ba interes sa mga tao nga naminaw
2: niini? Siyempre, mga mag-uuma na, anak din Hiloy na mag-ingong din. Para sa mag-uuma, para sa mga batanon, no?
0: Aha.
2: Huwag mo kuha tag-local. Local reaction, no? Atong local resource. Atong local resource.
0: Kisang
2: kauban na ito karon, no? Sige, yun eh. Kuhaan po ni. Local analyst na ito din sa Dakbayan or sa probinsya. Railain kung dili si Mr. Efren Catedrilla, kanhing researcher ni, no? Anadig research. So, naminaw po ni sa Sona, sa Pangulo. Good morning, friend.
5: Ay, mayroon din pa doon, mayroon pa.
2: Ah, si Luloy, ito kauban.
0: Luloy Rosario, sir, friend. Good morning po.
2: Friend.
5: Hi, good morning. Good morning, Nay. Good morning, Robs.
2: Friend.
5: Good morning sa ating mga tutunan.
2: Baguhay lang ang atong, ang ato ang naandan nga kuan, nga resource person si Professor Bilino. Nag-iskot mi sa Pax Silica. Naugtaron sa sitwasyon sa mag-uuma, friend, no? Naakay nakita nga maingon imong impact nga muraglauman ang katawang Pilipino sa nahimong sona ni PBBM?
5: Okay. Upat lang kapunto ang akong pag nag-register sa akong mga una. Isa sa ako itong bahol suna, no? Murag report sa akong presidente sa Tibo Katawahan.
2: Yes.
5: Una ka itong dili sa presidente sa iyong pamilya, no? Ikaduha ka itong bansa systems loss. Grabe ang uplos.
2: Grabe ang palakpak, no?
5: Manambong dito sa Suna. Ang ipatulog itong paksimita and then ang last na nag-register sa ito ang itong ngayon na spaceship. Actually, nakita ko ito, still deep lang, no? Mabaw lang kayo ng mga isyo na bugat sa Pilipinas ang iyong andog. Ay, may mga nag-react din na since iyong asuna, so first iyong paglingkod, nag disintegrated ba? Integrated ang iyang mga programa hangtod sa karon, no? So balikan na ito itong bagong asuna, nakita na ako nga kanyang mabaw, no? Wala na igo ang isyo sa katawahan, no? Itong mga bungkat na isyo like kagutom, no? Kung kakulang sa trabaho, kapibrihon sa mga Pilipino, o isyo sa environment na grabe epekto na karon labi na sa katungin mga gagmay na itong mga katawahan. O uban pa, no, mga bugat na isyu sa itong sosyedad sa pagkakaroon. So kung balikan nato ang isyu sa ekonomiya, no, labi na katong epekto sa atong mga mag-uuma, mga liberals, wala natandog ano, wala natandog ang katong paano na to mapang-inlad, no, mapang-umwad ang kapubiyon, no, makatibawas ang itong katawan sa itong mga kapubiyon sa pagkakaroon. Wala ito natandog, no, halimbawa, kanang tinuod na reforma sa kayutaan, no, sa agraryo. Wala man ako na, no, kung sa pagkakaroon, burat na humang ng tungkol, pero kung tanaw na ito, balikan na ito din sa ubos, tinudanay nga pagtanaw. Ang lagpat ng yuta na magyapon sa mga landlords, no? wala nga na ako, no? Ginagmay lang siguro, napangapod-apod ginagmay, pero wala. Gabalik yapon sa kamot sa mga landlords. O ang mga mag-uuma, mga saok, naalang yapon dito. Naalang yapon din sa ating komunidad. So, ang tanong ako, kung hindi nito tayo nagtatanaw ng mga power struggle pero sa both Duterte and Marcos na ako, no? Dili ko kayo interesado. Mas interesado ko kung unsa ang atong nahimo sa mga pobre na itong mga katawang, labi na mga mag-uuma, liberals, na nakuhan ba, no? Na napataas ba na ito ang kailang panginabuhi? So, dito sa tibok tunay niya, wala na matandad sa kaubang rin.
2: Yes, friend. Wala siya ni site o specifics how to do it. Pananglitan, niingon siya nga, ang expanded VAT sa kuryente, ang systems loss, kinahanglan amyendahan to para dili direktang maigo ang mga consumers nato. Pero ang pinakadako nga problema nga maingon natong nakaambaba, no? Wala niya mahisguti ang pagdili sa privatization. Gani on the deck, yeah, no? Yeah. Ang privatization sa atong Agus Pulangi. Paano na to i-reconcile, no? While he is saying gusto niyang mapababa ang presyo sa kuryente. Pero ang privatization policy, wala tandugang we say no sa privatization sa atong last year. Well, unsay tanaw na to, Anifren?
5: Actually, tama na siya, Kaubang Rodito. Ang gamot nung bang nga nung taas atong kuryente, dili na yung service niya, itong mga heavy industries, no, mga major industries sa nasod nila, tumod kay para dili himuon nga negosyo sa private sector. Ito na yung mga basic industries na makahatag og role player sa atong katawan. So, moragkan ba? Very convenient para sa mga dagkong negosyante na makabunit aning mga basic industries. So, dili na nimo kinanglan i-advertise para i-patronize sa consumers.
0: Kaya kinahanglan sa katawahan.
5: Light, no, light, water, communication, transportation. Dapat sa kamot ni sa ating pangganahanan. No? Nabi-nabi ng power kung balikan natin ang kanilin sa energy generation. Maraming ano, kung pa kayo, at the mercy ka sa mga dagkong negosyante na nagagunit.
2: Ano, sa mga oligarchs.
5: While nakasulti sila ng welfare sa public ang tumong nila, pero unang
0: una na
5: kanaan ito, binansya, no? Binansya ang tumong nila. Ano. So, katong ngon nga systems loss, kung ano nga siya, tip of an iceberg sila nga siya, no? Bili nga siya, tangan kuan gamay lang nga mura tingala kan ko nagtindog it talakpakan pero sa apo dili dili bug ato
2: diba to trabaho man gyud dapat unta sa mga kumpanya nga ang systems loss. How to do it? Wala man po siya nag-define, friend. Unsa kinsay i-command niya ron? No, kinsay yang i-command ang distribution sector, unsa man ang generation sector? Dili klaro how to do it. Unya tama to. Murag hugaw ra sa kuko. Luoy no, kung mabudol na punta kay nalipay ta nga kung tanggalon ang systems loss.
0: Oh.
2: Abi nato lingkawas na ta. But we are the highest nga pinakamahal nga kuryente, rate sa kuryente among Asia, friend.
5: Hindi, tama din ang plano. So, ay pang ginaingin natin ang gamot hinundan din ang nangyari ang status sa ato ang kan sanay kamahal sa atong energy din sa ating nasod. Tungod kay ginegosyohan sa private kan, mga private sector or private businessman. So, una ano kan man eh, no? Gibunitan man sa atong panggamahan.
2: Unsay ang iyang himuon, friend?
5: Di-privatize. Morning, kan? Di-agid ang murag root cause aning problema na to. So, kung may pero sa tanaw na ko, wala na yung panahon si no? President Marcos na no? Na isgutan ng kung paano na to ma unta na may kanba may posible na amen kami pag manage sa to ang power generation din sa atong nasib na nanghinay ibalik sa ano sa kamot sa pangamahanan nato pero tanan ako imposible na no next to impossible na nga program. So, kanang plan, kanang systems loss, possibly may effect niya siya, pero yun ang ginaungan na plan, no?
2: Kumbaga, friend,
5: na batsag lang sa plan, no?
2: Kumbaga, friend, ang ato lang, ang ato lang gi-ibot-ibot, anak, kung sa ugat pa, ang mga secondary roots, gagmay roots, pero ang pinaka-primary roots nga lalom kaayo og dulot sa problema, wa matandog.
5: Yes. Kaya, kanang siguro, makabuhay na siguro, pipila ka piso, sentabo sa atong bayro noon. Pero, maningkamot man ang mga negosyante na o kanang mga generators na ito, energy generators na bawion na nila, no? Kung naangat na sila sa tatong dimensya, maningkamot na sila kung asa na po nila na bawiin ang kanila, kanang system plus na gitanggal sa ilaha. So, I doubt na may dakong epekto ganyan sa tawag nito, pagpaubos sa presyo sa atong power, no? Tanaw ko, dili tayo nyo nabutuban sa atong gagmay ng mga consumers.
2: So, Lloyd,
0: ang nakita na to karon na diri murabag tinuod tong giingon ni Senadora Amy Marcos kay igsoon ni PBBM nga pambubudol kini iyang sona.
2: Sige ra man mga gisulti.
5: Ayos oh na tama tayo no kay actually grabe ang applause, grabe ang palakpakan no. Pero kung tanawan na to skin deep lang. Kung asa tong maingon na murag ma-excite ang katawan ng mga pamingaw, mautong iyang ikaw, no? Mautong iyang tutukan. Like, kanyang corruption, no? So, dagmang ang murag nalita niya, dito siya presidente sa iyong pamilya.
2: Pero kung grabe ang palakpak. Bantay bitaw ha, ulat pa.
5: Tinuod mo na maigaan ang mga paano naasa iyang pamilya o naasa iyang mga allies, no? O dili lang sa iyang mga allies, at kung tanong na mga paano involved sa corruption, no? Either outside and within the government, kung tinuod na yung result niya, dapat na isaan din tanan mo. Yeah, dapat na wala yung tanda. Wala yung pudor-pabor. Gusto na ito nga din piyuhon din ang itong pangunahan sa corruption.
2: So dapat di lang ni lip service, friend. Maghulat ang katawahang Pilipino sulod sa duha ka tuig nga kinahanglan na agyoy realistiko nga aksyon. Justice should
5: siguro,
2: be served.
5: Mao nang mga sigurong bugat nga legacy nga mapabilin after sa iyang administration na kung tinuloy na iyang isulti. Eliminate pero malesen, no? Especially katong mga corrupt government officials, no? Kaya talamak, no? Dili lang actually sa kanilang flood control, no? Daghang mga

0: Suntok sa buwan ng mga pormasi. No?
1: Unya, daghan na ba kayo nagtuo? Kana bang false hope?
0: Oo.
1: Kaluoy kayong Pilipina, parang hindi tayo natututo ba? No? Sa gitag, saad sa aran.
0: Mga tapos sa kung atong natanaon, ang kamatuuran diha, gani ang mga power distributor, no. Nag-increase naman gani o gilang yes. Singil ka o mga
1: gani.
0: Rubino?
1: Unya, human sa kuan sa zona, na inakaambang ang pagtaas na po sa precious gasolina.
0: Kagahapon, pero
1: kagahapon ba? Taas, kagahapon ni effect. So,
0: big time
1: to?
0: Sa kagahapon.
1: Lukuhan.
0: Oh, suntok sa buwan tanan. Oh, si Refriend, salamat kay sa oras nga gihatag nimo ni atong programa.
1: Yes, salamat friend og hinaot dili ka magbakuli sa mga musunod pa natong diskurso sa kahanginan.
0: Salamat sir. Good morning. Oh.
1: Yes.
0: Si
1: Efren Katedrilla.
0: Aha. Usa sa mga atoang ilado diri sa probinsya sa Cotabato nga
1: sige ligbasa, sige paminaw, no?
0: Researcher, no?
1: Og, yes.
0: Moni, by the way, kaubang Ruby, doon ay technical problem, no? Ang ito ang 102.3.
1: Ganyan pa, gasig na ito. Maong, morbi na
0: pero nakalive gapon kita sa ito ang mga sister station sa Pangil Bay, 87.7 Joy FM, Pangil Bay, og sa 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, no? Og sa itong Facebook Live.
1: Oh, yes.
0: Oo. Wala kita igong oras, ito ang tulumano nga tinig ng bayan, musulod ng itong alas 7 balita, mga higala.
1: Kini ang inyong Tinig 40, Ruby Padilla Season.
0: Sa ngalan ni Tinig, Tinig 2, ka Romy Ilosfa. Ako si Tinig 4, Loy Rosario. May nga buntag ka natong tanan.
2: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
3: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
4: Tumoy pa inom na ko siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar nag boundary ba. Okay. Yan hadlo ko kung mo padayon siya taas mo tong gipainom dayon na ko siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up nag normal na.
3: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pag tumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
5: Masigla na si Evelyn Cuenco, taga Pasonang Kasambuanga City matapos gumaling ang kanyang UTI. Uminom lang siya ng Yaki Herbal Capsule, pati sakit ng katawan ay nawala dahil sa kanyang paggamit ng Yaki Liniment Oil.
6: Si Evelyn, sir, yung nag-inom ko ng herbal and capsule, Yaki, kasi mayroon ako UTI. Tapos nawala agad ang nag-haplas ako, ang likot ko, Yaki Herbal Oil. Nawala agad.
5: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
3: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga poblasyon Karagat, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
7: Bilongga o Yaki, kaya kung makainom magod ko ana good. Okay magulang akong lawas, kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil. Manalang siya, kung makainom ko, analag siya, kaya akong lawas surminti. Kailang lihok dito sa balay ba, mag-inom na nagulang akong bana na pagpahulay sa good baby bro, nalipo naman ko sa imo nagtanaw. Pag makainom ko, bilongga o yaki, okay akong pamati.
3: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
5: Tungod sa paghampol sa Yaki Liniment Oil sa bana ni Rosemary Kierpo, taga Osiyas, Kabakan, Cotabato, sa nitorok nga pigsa sa iyahang bana, dali ra kining nawagtang.
8: Yung akong bana, nagpugo ang pigsa, sige siya o inom o ganti ba yung pig, sakit mo lang gahapon daw, ay gahubag bumayo. Kanya, nagkuha siya kuton, yung gi, butangan o iuwi, hindi hampol dito. Pagkatod-tod at to, pagka humanyag butang, nawala-wala ang sakit. Moto, gipadayon niya. Abdan o mga isa kasimana, nauli ang jod.
5: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
2: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Joy FM.
0: Itama po niyo mga orasan ng oras. Ganap na ang alas 7:11 na.
2: Time checks brought to you by Kiriyaki Vitamins. Para bright, himsog og layo sa sakit si baby. Patumara sa Kiriyaki Vitamins. Basta Yaki. Yummy! Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan.

0: of Joy FM.
1: Sa muli sa magandang umaga, tinig 4, Loy Rosario maghatid po ng mga pangunahing balita ngayong umaga ng Wednesday, 29 sa buwan po ng Hulyo 2026 sa mga himpilan ng 105.7 Joy FM. Sa Davao Oriental, 87.7 Joy FM Pangal Bay sa Misamis Occidental at 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato. Headline. Sa ulo ng ating mga pangunahing mga balita, isang barangay kagawad sangkot sa pagtutulak ng ipinagbabawal na droga na aresto sa kinasang operasyon sa Kabakan, Cotabato. Headline. Isa pang tulak ang naaresto din sa Kidapawan City. Headline. Samantala,

0: Samantala, isang motorcycle rider sugatan matapos na ito'y barilin sa Pigkawayan, Cotabato. Suspect agad namang naaresto ng mga otoridad. Headlines. At balita mula naman sa Usamis City, naaresto ng mga otoridad ang mga sangkot sa pagtutulak ng ipinagbabawal na droga. Headlines. Dagdag na mga balita, abangan. 981 TODA members sa Davao Oriental tumanggap ng bigas sa bagong Pilipinas Rice program. Headlines. At patubig project at barangay clean up inilunsad naman sa barangay Lukatan, Tarragona, Davao Oriental. Headlines. Mga food manufacturer sa Mati sinanay sa halal food standard. Headlines. Detalye ng mga balita susunod na.
1: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
2: Mapalit na sa mga butika.
3: Sweetheart, ready na!
4: Wow, ka-sweet ba, oh?
3: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
4: Kabalo na ko sa imong gustong ipasabot, sweetheart.
3: Lamining Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangustin, makapanindot sa pamati.
4: Wow! Oh, sige, sweetheart. Ikaw po, ha? Higaw po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
3: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
4: Unya, sweetheart, ha?
5: Wala na musugbat ang sakit sa kaunuran sa tiil ni Lynn Pansan, taga Digos City, tungod sa iyang pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule.
6: Mawadaan ko o puso, matumba lang ko o kalit. Balik-balik lang, sakit akong tiil. Sakit akong murag bagtak, murag mga unod-unod, gani. Pag-inom na ko, ana, Bilongga, ang pinakadugay, 2 weeks, nawala ang sakit. Effective gani kayo, proven and tested, good na ko.
5: Maong ka na ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
7: Alas 7 balita. Narito si Loy Rosario.

0: Ganap lang alas 7:16 ng oras at ngayon sa detalye po ng ating mga pangunahing mga balita. Balita mula sa Pigkawayan na Cotabato, na aresto ng mga otoridad ang sospek sa naganap na pamamaril sa bahagi naman ng Zone 2 Barangay Upper Bagger, Pigkawayan, Cotabato kahapon ng madaling araw. Ang biktima nga nakilala nga si alias Nonoy, nagmamaneho noon ng alias Ryan, 25 years old, na residente ng Barangay Central Katingaon, Midsayap, Cotabato, ay nagmamaneho ng kanyang motorsiklo nang ito'y pagbabarili ng isang nagngangalang alias sa Nonoy habang nasa bahagi ng Zone 2 Barangay Upper Bagger, Pigkawayan, Cotabato. Nagtamo ang biktima ng tama ng bala sa kanyang tiyan. Naitakbo pa nito ang kanyang sarili sa ospital sa Libungan, Cotabato. Sa ikinasang force of operation ng mga otoridad, na aresto naman ang suspek na si alias Nonoy, personal na alitan ang nakikitang motibo ng mga otoridad sa naturang krimen. Sa Midsayap o sa Libungan, Cotabato, naaresto naman ang isa pang lalaking sangkot sa pagtutulak ng ipinagbabawal na droga sa bahagi ng Poroca, Santan, Barangay Barungis, Libungan, Cotabato. Ang suspect na nakilalang si alias Perper, 41 years old, isang chainsaw operator na taga Midsayap, Cotabato, ay nabilhan ng ilang gramo ng Cebu. Dahil dito, naharap ito ngayon sa kasong paglabag sa Republica 9165 at nahaharap din sa kasong paglabag sa Republic Act 10591 matapos nakuhanan ng baril na isang 45 caliber pistol. Inihanda na ng Libungan PNP ang kasong isasampa laban sa kanya. Sa Kinapawan na City, na aresto naman ng mga otoridad ang isang high value target individual kung saan aabot sa mahigit 346,000 pesos na halaga ng Cebu ang nakumpiska sa isang alias sa Ayan, 50 years old, delivery truck driver na residente ng Purok Apol, Barangay Singaw, Kidapawan City. Ikinasa ng City PNP at Philippine Drug Enforcement Agency ang operasyon matapos nagpositibo ito ng mabilhan ng ilegal na droga. Sa Kabakan na Cotabato, na aresto naman ang isang barangay kagawad na sangkot din sa pagtutulak ng ipinagbabawal na droga. Sa ikinasang search warrant operation, hindi lamang ilegal na droga ang nakuha sa kanya, pati baril na 38 caliber revolver. Kaya't ang barangay kagawad na si alias Tong, residente ng Puro 4, Sityo Lumayong, Kayaga, Kabakan, Cotabato, ay naharap na ngayon sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 at 10591. Naharap din ito ngayon sa kasong administratibo at posibleng matanggal sa kanyang pagka-barangay kagawad. Sa ngayon ay nakapit na sa detention facility ng Kabakan PNP ang naturang suspect. Balita mula naman sa Esperanza, Sultan, Kudarat, sugatan ng isang senior citizen na 72 anyos matapos naman itong pagbabarilin habang nasa Puroca, Mangga, Barangay Numo, Esperanza, Sultan, Kudarat, kahapon ng hapon. Ang biktima nga si Junito Canario, 72 years old, na kung saan ay ginagamot ngayon na sa ospital matapos itong barilin ng kanyang nakalaban na si Hansela Arbanya, na kapitbahay din ng naturang biktima. Nabatid na ang biktima ay bigla lamang nilapitan ng sospek at walang sabi-sabi itong pinaputukan ng baril. Matapos ang naturang insidente, agad ding tumakas ang sospek, subalit sa ikinasang force operation, naaresto ito ng mga tauhan ng Esperanza PNP. Ngayon ay naharap ito sa kasong paglabag sa prostrated murder. O kasong prostrated murder ang isasampa naman laban sa kanya. Balita mula naman sa Osamis City, na aresto ng mga otoridad ang isang drug pusher. Detalye ng balita mula naman kay kasamang Renz Sumalinog.
1: Suspek sa pagbaligya sa illegal nga droga sa Osamis City na dakpan. Wa na makaepsod sa kapulisan ang usa ka suspek nga gituho ang nalambigi sa pagbaligya sa illegal nga droga atol sa gipahigayon nga drug bypass operation sa Uzami City. Atol sa operasyon, na-recover gikan sa suspect ang 500 pesos nga gigamit isip bypass money. Matupag gigamit sa operatiba nga doon ay kiniminarkahan nga kwarta. Gawas dini, nakuha usab ang lima kalaing putos nga gito ang doon ay sulod nga shebo nga mo'y dugang ebidensya batok sa suspect. Sumalapas ka pulisan ang body search o inventory sa mga nakumpiskar ng mga ebidensya gihimo ubos sa husto nga pamaagi o gisaksihan sa mga miyembro sa local media o sa barangay kapitan subay sa mga gikinahanglan usab nga nakalating sa balaod. Sa pagkakaroon, anaana sa kustodiya sa kapulisan ang suspega samtang gihikay na ang formal nga pagpasaka o kaso bato kaniya tungod sa giingong paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 samtang padayon sa bang imbisigasyon aron masuta kung doon pa ba siya ay mga kauban sa mga iligal nga kalihukan nga nakasulod sa dakbayan sa Uzamis. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Panggilbe.
0: Alas 7.23 ng oras, samantala sa General Santos City, patay naman ang isang magnanakaw ng panabong na manok. Matapos itong nanlaban sa mga otoridad nang ito'y aarestuhin sana sa Puroca 1, Barangay Ligaya, General Santos City, alas 2.11 ng madaling araw kahapon. Kinilala ang naturang suspect na si alias Teng na batid na may kasama pang dalawang mga suspect ang naturang napatay na lalaki na nagnakaw ng panabong na manok sa bahagi ng Puroca 1, Barangay Ligaya. Agad na rumispundi ang mga tauhan ng Police Station 3 matapos tinanggap ang ulat kaugnay ng naturang insidente. Sa pagrespundi ng mga pulis, nagsipagpulasan ng takbo ang tatlong mga sospek. Ang dalaway nakataka sakay ng motorsiklo at naiwan naman ang isa. Subalit nang ito ay pupusasan na sana ng mga pulis biglang ng agaw ng baril dahilan upang nagkaroon ng palitan ng putok na nagresulta sa kamatayan ng isa sa mga suspect. Sa ngayon ay patuloy pang pinaghanap ang dalawa pang mga nakatakas na mga magnanakaw.
2: Dali nahuwasan ang gibating kasakit sa kilid ni May Zarate taga Valencia City, Bukidnon. Iya lang gitumaran sa Yaki Herbal Capsule.
3: Sakit manggod kayo sa kilid. O, dugay na yun. Magsakit nandiyan siya ka ng muragikusi. Sakit kaayo. Nag-ingon ako mama nga mamina daw ko sa Yaki. Mauna, nagpalit ni Og Tambal Yaki Herbal Capsule. Buto, murag mga tulok adlaw na ulian. Okay na. Wala na siya wala na to nagbali.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Atong paminawon kining buhing testimonyo sa usa ka asawa bahin sa ganado.
4: Gikan atong nanganak ko anakong gamay, 7 years old. Wala mi kontakay mga 3 years. Kita pa mga babae mamang need pud ba nato nang mga inana nga bagay po no. 3 years na. Suka pag panganak nako nang kuan, unsa man intaw hana ni oy.
2: Unya, unsa imong gibuhat?
4: Katong ganado. Kay pa inom na sa mong bana. Buhay ginoo manguhit naman.
5: Pero pag take o ganado,
4: nintapad naman po. Panang naman mami.
2: Oh, klaro kaayo, di ba? Kamu na ang bahala diha. Para mahibaloan pod ninyo, sulayi. Ay kalimti ha, ganado.
6: Sulayi ninyo, naana sa mga butika.
2: Dili makatuo si Rino Pedrola nga ang Yaki Liniment Oil lang ang makawagtang sa dugay ng bugis-bugis sa iyahang panit.
7: Dugay na gud ning katul-katul na ko ba? Mga napulo na katuig. Anong gagmay gud nga ko? Katul kayo? Kaya, naganda kong kitambal. Si mamulian. Kadungo ko Yaki, nga na kong kalit. Tambalan na ko. I-aplasan na kong mga kalim. Nag-arang-arang, hindi na kayo katol. Pero wala na,
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
0: Ganap ng alas 7.26 ng oras sa mga balita o dagdaga na mga balita. Balita mula naman sa Uzamis City. Nagalaan ang lokal na pamahalaan ng Uzamis City para sa pagpapatayo ng school buildings. kung nga saan na 49 million pesos ang inilaan na napondo para sa pagpapatayo ng infrastruktura na gagamitin sa iba't ibang mga paaralan sa isang memorandum of agreement na nilagdaan sa pagitan ng Department of Education and Local Government Unit ng Osamis City. Isang supplemental memorandum of agreement ang inilaan ni Mayor Sam Norman Go Fuentes. Kasamang lumagda sa naturang kasunduan si DepEd Undersecretary Peter Erving Corvira para sa pagtatayo ng mga school buildings sa Tech Zone, DepEd Central Office at nakapaloob din sa naturang supplemental MOA ang pagtatayo ng dagdag na school buildings sa Sangay Elementary School. At ganoon din ang pagtatayo ng dagdag na classroom sa San Antonio Elementary School. At ang Kapukaw Elementary School. Ang pondo ay mula sa lokal na pamalaan ng Osamis City at mula rin sa Department of Education o DepEd. Ang naturang mga school buildings ay inasang makakatulong ng malaki sa pag-aaral ng mga misa-miss noon. Samantala, balita mula naman sa 105.7 Joy FM sa Davao Oriental. Ihati naman ni Jams Palmahil.
5: Nagsakawa ang People's Administration ng Mata City katuwang ang Department of Science and Technology ng seminar para sa mga lokal na food manufacturers tungkol sa halal concepts for food manufacturers and halal assurance system. Pinangunahan ang pagsasanay ni Ferniza Macarimbang at Christine Esther Flor Catuera ng DOST sa pakikipagtulungan ng Slaughterhouse Management Division ng City Economic Enterprise Department. Layunin ang programa na mapalawak ang kaalaman ng mga kalahok sa halal standards, food safety at quality assurance upang makagawa ng mas ligtas, dekalidad at mas inklusibong mga produktong pagkain sa Mata City. Samantala, ipinagpatuloy ng lokal ng pamahalaan ng Tarragona ang paghahatid ng serbisyo sa mga barangay sa pamamagitan ng Barangay Road Clearing Operation o Barko, Barangay Kalinisan Day o Barkada at Patubig sa Barangay Project sa Barangay Lukatan. Personal na nakiisa sa aktibidad si Mayor Kaka Bulaong kasama ang ilang opisyal sa barangay ng Lukatan. Bukod sa road clearing at cleanup drive, ipinamahagi rin ang mga kagamitan para sa patubig sa barangay project at pinansyal na suporta upang mapabuti ang supply ng tubig sa dalawang purok at mga karatig na lugar. Dagdag pa sa mga balita, tumanggap ng tiisang sako ng bigas ang 981 miyembro ng Tricycle Operators and Drivers Association o TODA sa Davao Oriental sa ilalim ng bagong Pilipinas RISE program na isinagawa sa Capitol Gym kahapon. Ayon sa provincial government, layunin ang programa na makatulong sa sektor ng transportasyon sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Nais sa katuparan ang RISE distribution sa pangunguna ni Governor Nelson Denghirang, katuwang ang LGSF Halgo at ang bagong Pilipinas RISE program ng pamahalaang nasyonal. Dumalo rin sa programa si Vice Governor Glenda Rabat Gaita, kinatawa ni Congressman Chino Miguel D. Almario at kinatawa ni Mata City Mayor Joel Mayo Almario. Nagtapos ang aktibidad sa ceremonial turnover bilang simbolo ng patuloy na suporta ng pamahalaan sa mga tricycle drivers ng lalawigan. Mula dito sa Davao Oriental, Jams Palmahil nagbabalita.
0: Samantala, balita mula naman sa lalawigan ng Cotabato, puspusan ngayon ang paghahanda ng pamalaang panlalawigan para sa gaganaping Batang Pinoy 2026 National Championships sa darating na Desembre 12 hanggang 18 sa Bacolod City. Sa ginanap na pagpupulong, pinangunahan ng Public Affairs Assistance Tourism and Sports Development Division kasama ang Provincial Advisory Council for Sports Kerwin Pacifico at kinatawan mula sa Department of Education Cotabato School Division, tinalakay ang mga paghahandang alokasyong ilalaan pagsasagawa ng qualifying games na siyang magiging basihan ng pagpili ng atletang ipapadala at magiging representante sa probinsya ng Cotabato sa naturang kompetisyon. Buo naman ang suportang ipinarating ni Cotabato Governor Lala Taliño Mendoza na anya'y isang inspirasyon ng Kapitolyo para mas lalo pang mabuo-buhayin ang programang pampalakasan bilang tugon sa pangarap na nais matupad para sa mga kabataan. Sa mga balitang pambansa,

Maringat tinutulan ni Senadora Reyesa Hontiveros ang panukalang paggamit ng nuclear energy bilang pangmatagalang solusyon sa mataas na presyo ng kuryente at kakulangan ng supply ng enerhiya sa bansa. Ginawa ni Hontiveros ang pahayag kasunod naman ng panawagan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation address. Pag-aralan ng Kongreso ang nuclear energy bilang bahagi ng plano ng pamahalaan, palakasin ang sektor ng enerhiya. Ayon kay Hontiveros, hindi siya sang-ayon dito dahil wala o manong sariling pinagkukunan ng raw materials ang bansa na kailangan sa paglikha ng nuclear energy. Sinabi nito na lahat ng radioactive materials ay kinakailangang angkatin mula sa ibang bansa at hanggang sa ngayon ay wala pa umanong tiyak na sistema ang Pilipinas para sa ligtas na pagtatapon ng radioactive wastes. Sa halip, iginit nito na dapat pagtuunan ng pansin ng pamahalaan ang pagpapaunlad ng renewable energy sources kagaya ng solar, hangin at iba pa. Binigyan nga din ito na marami pang renewable energy sources ang Pilipinas ang hindi pa lubos na papaunlad at mas ligtas umano ang mga ito kumpara sa nuclear energy.

sa kanyang panig at tinawag ni Vice Presidenta Sara Duterte na waste of time o pag-aaksaya lamang ng oras ng mga Pilipino. Ang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. inihayag ni Duterte sa isang panayam habang ito'y nasa The Hague, the Netherlands. Binanggit din niya na ang hindi natupad na pangako ng administrasyon tulad ng pagbababa ng 20 pesos na kada kilo ng bigas. Kinustin din ito ang mga naging pahayag na may makukulong bago ang Pasko, particular na mga miyembro ng Kamara na hindi naman daw nangyari. Inihayag nito na may mga personal silang kasunduan ni Marcos bago tumakbo bilang magkatandem at hindi rin naman ito tinupad ng Pangulo. Ito ang ikatlong sunod-sunod na taon na hindi dumalo ang at hindi pinanood ni Duterte ang sona ni PBBM. Sa pinakahuling balitang pambansa,

0: Tiniyak ng Philippine National Police ang kanilang pagpapaigting ng pagbibigay ng seguridad sa mga paaralan. Kasunod dito ng pahayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kanyang SONA kung saan nangako ito ng dagdag na pagbibigay ng seguridad sa mga paaralan sa bansa. Ayon kay Public Information Office ayon kay PNP Public Information Officer Police Colonel Allen Ray Co., nagpapasalamat sila dahil sa pagkilala ng Pangulo sa ginawa nilang pagbabantay sa mga paaralan para maprotektahan ang mga mag-aaral. Mas lalo anya nilang paigtingin ang pagbabantay para mas maging ligtas ang mga estudyante. Magugunita na sa kanyang SONA, sinabi ng Pangulo, may mahigpit na ugnayan ng PNP at Department of Education para mapaigting ang pagbabantay sa mga paaralan at maiwasan ang anumang kriminalidad kagaya ng nangyari sa Leyte kung saan naganap ang mass shooting ng dalawang mga estudyante. Alas 7.36 ng oras sa balita naman sa Ibayong Dagat. Patuloy ngayon ang ginagawang rescue operation ng mga otoridad kasunod ng nangyaring 7.1 magnitude na lindol na yumanig sa Kumamoto Prefecture sa Japan. Sa naturang pagyanig, agad namang naglabas ng tsunami warning ang mga otoridad na may inaasahang taas ng alon na abot sa ilang metro. Pinayuhan din ng mga residente sa baybayin dagat lumikas at mag-ingat habang patuloy na minomonitor ng Japan Meteorological Agency ang sitwasyon. Ang Kumamoto ay matatagpuan sa rehiyon ng Kyushu na kilala naging earthquake prone area dahil sa aktibong fault line at kalapit na Pacific Ring of Fire. Noong 2016, nakaranas din ang lugar ng seri ng malalakas na mga lindolan nagdulot ng matinding pagkasira sa mga infrastruktura. Sa kasalukuyan, nagsasagawa ng inspeksyon ng mga lokal na mga otoridad sa mga gusali, kalsada, infrastruktura para tiyakin ang kaligtasan ng publiko. Iniulat din ang mga nagaganap na aftershock. Sa ngayon ay naitala ang mahigit 50 mga individual ang nasugatan. Sa balitang pang-ekonomiya. Matapos ang pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo, kahapon na araw ng Martes dahil naman sa paggalaw nito sa pandaigdigang merkado. Inaasa naman ang pagtaas ng pamasahe sa mga eroplano para sa buwan ng Agosto. Ayon sa Civil Aeronautics Board, ang fuel surcharge ay itataas sa level 13 mula August 1 hanggang 15. Ito'y kasunod na patuloy na nagaganap na tensyon sa pagitan ng Amerika at ng Iran. Mula nitong Hulyo 16 hanggang 31 ng taong kasalukuyan, nasa level 8 ang fuel surcharge. Sa ilalim ng level 13, ang mga pasahero ay magbabayad ng 423 pesos hanggang 1,237 na fuel surcharges para sa domestic flight mula sa 1,396.74 hanggang 10,385.42 naman ang para sa international flight. Ang fuel surcharge ay optional fee bukod pa sa base fare kung saan maaaring ipasa ng airline company sa mga pasahero para makabawi sa pagkalugi dahil sa taas ng jet fuel. Sa balita sa larangan naman ng sports, muling nakasungkit ng panibago na lamang karangalan ng Filipina tennis star na si Alex Ayala matapos niyang talunin ang dating world number 4 na si Sheng Qinwen ng China sa score na 4-6, 6-4, 6-1 sa round of 32 ng Mubadala DC Open. Nakuha ni Sheng ang unang set matapos makabawi mula sa maagang set ni Alex. Ngunit hindi nagpatalo ang Filipina netter at nakabalik sa ikalawang set sa pamamagitan ng huling tatlong games upang maitablang laban sa deciding set tuluyang. Nangibabaw si Alex matapos ang 4-0 na kalabangan at hindi na pinayagang makabalik pa ang kanyang kalaban hanggang sa tuluyan niyang masilihuan ang panalo. Ayon kay Alex, pinayuhan siya ng kanyang coach, manatiling kalmado at matyaga lamang. Payong anya naging susi para siya'y magtagumpay sa naturang laban. Sa susunod na kalaban nito ay makakaharap naman ang Canadian na tennis player na si Leila Fernandez na mayroon ding dugong Filipino. At sumanyong kabuuan na paghahatid ng mga pangunahing balita, itinampok ngayong umaga po ng Wednesday, 29 sa buwan ng Hulyo 2026 sa mga himpilan po ng 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, 87.7 Joy FM Pangalbim, Misamis Occidental at 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato. Kasama si James Palmahil at Renz Sumalinog. Ako naman si Tinig 4 Loy Rosario. Maraming salamat. Magandang morning.
1: Ang radyo mo, Joy FM.
2: Hamis na ang kutis o nawagdag ang bugis-bugis sa panit ni Emeline Astorga, taga Kinamlutan, Butuan City, tungod kay nigamit siya sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
3: Brogan siya puti-puti. Nagpapalit ko kay Mama o Hermosa Kojic Whitening Soap. Ginagamit ako siya buntag antud kung sa gabi, ginamaintain ako. So, moto ang resulta, napanas na, nawala ang bigis akong nawala.
2: Iyan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit na sa mga butika.
4: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbebenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus, your store that provides your needs.
5: May banta ng El Nino pero tag-ulan na ayon sa PAGASA. At pabago-bago ang panahon. Sa ganitong sitwasyon, dapat mas maging maingat sa iyong kalusugan dahil maraming dala na iba't ibang mga karamdaman. Nariyan ang banta ng dengue, waterborne diseases, leptospirosis, influenza-like illnesses na may dalang ubo, sipon, problema sa baga at iba pa. Lagnat ang kadalasang sintomas ng mga karamdamang ito dahil may infeksyon na nagre-react ang immune system. Para malabanan ang naturang mga karamdaman, palakasin ang immune system. Mahalaga ang balanced meal na mayaman sa antioxidant, vitamins tulad ng beta-carotene, vitamin C at vitamin E. Kumain ng dark green, red, yellow at orange na mga prutas at gulay. Mahalaga din ang personal hygiene kaya dapat laging maglinis ng kamay. Siguraduhin malinis ang kapaligiran. Ito ang inyong Kuya Loy para sa isang minutong paalaalang pangkalusugan.
6: Ang paalalang ito ay handog sa atin ng Provincial Government of Cotabato sa pamamagitan ng Integrated Provincial Health Office. Gawing malusog ang bawat Cotabatenyo kasama ang programa ng serbisyong totoo.
7: Imperial Appliance.

0: display area sa mga home appliances nga siguradong barato na, dekalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp ug daghan pa. Unsa pa inyong ginahulat, adtoa na sa Imperial Appliance Plaza nga makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kidapawan City. O pwede matawagan sa cellphone number 0929-459-4989 or telephone number 064-248-0079. Imperial Appliance Plaza, ang suki ng bayan. Pagod na ba sa tumutulong bubong at sirang kisame? O naghahanap ka ba ng roll-up door na matibay at sulit? Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Sila ang bahala sa inyong roof installation, roll-up door installation, repair at maintenance. Mura na, dekalidad pa. Sila ay tagagawa ng tile span, rib span, steel deck, cladding, ridge roll, valley gutter, box gutter, Spanish and flashing, at marami pang iba. Meron din silang colored and pre-painted roll-up door slats and accessories sa pinakamababang halaga. Kaya tara na sa Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services na matatagpuan sa Teodoro Leoncito Senior Street, Poblacion, Carmen, Cotabato. Maaari silang tawagan sa cellphone number 0915-665-8886. Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Building trust, delivering quality, and affordable roofs.
1: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.